0: muchayi wa varimi hakunene ifanele ku higunisa vana na ku vakula na vativa akurima buluganya munhla hi ta kuma ka mudema ka hun'wini leswo ni varimi lava titsiritaka ka chirami lechi hi ku londzota mati ya tihlowu leti ti akiliweke hi mfumo hi ta mu kombela murimi lomu ka mudema a sangula hi vito gakwe
1: Serge Arton Nyangumela ya tirilo ma xitofa lowu hoyi fambela khwatsi ben porque ha swikota ku herima timbewu leti humaleko ti humaka tetinene ben ku fana ni leswi u vonaku a ximati leswi u swi vonaku a malifasi a makovhi lawa hi ma kuma kolomu ka maxitofa lawa
2: va Nyangumela ka mulema bya lembe muna muhini xitofa lexi
1: desde 2025 na nyikiwile a xitofa lexi hi guverno wa hina
2: a ku ze muta kuma njombo leyi ya ku nyikiwa switofa ama miganga yinyingi lomu ka hun'wini ku ta langiwa lomu ka mudema swi ni swi nga humela loko zamu ta kuma
1: a ku za hi ta nyikiwa a xitofa lexi ri sukelaha ka baxa va nga hi vekela a mati lawaya loko va hi vekele mati lawaya mina ndzi vexi hi xitori wa mati lawaya ja lumuya ndzi yo rima ata go administrator wa hina wa ka hun'wini ata ta chikela ni lava nga hi patrocinar a mati lawa va nga va Irlanda pronto loko va ta zwiwona ku a swi fana ni leswi mismi a ma humela zwona pronto lava ya va pfumba va Irlanda va mu hutisa leswi huma loko a profetara mati lawa pronto administrator wa hina ja a hi kombelela ma xitofa la a ku ja va ku loko hi va nyika a xitofa leyi va ta rima ku pronto ja leswi va nga ku epa preparara no ndawu ya minehela a ma xitofa leswi va nga hi nga preparara leswi va nga yinehela ma xitofa lawa swi va fana na ku ra ku harima xa ku fana ni leswiya hi hundzisa xa leswi nga mali swa laya
2: a mati lama chetelaka hi lawa ya ku tala ka
1: cinga
2: a chirami lexi hi lomu ka chirami lomu xixika hi xitshwa ku landza xitshwa xa kona xixika amabindzurela hi wahi bya huma
1: swa huma ku fana leswi u swi vonaka ku epa hi swi tsakisa swinene so epa leswi kumu voki vanhu hambi lava rimaka lova mahanki lomuyani lomuya macongweni na vona va pfunile hi ha patsala ku siniyani xa swikumeka swa ku a tshinya ka ku vo wona liga mina leki peyi hundza lava va nga lo macongweni maxi ya xavisa a dash mitikaxi ku ve leswi u bohile xijumba xa hombe maxa a ku na rendimento leswi
2: masikwana laha ku na rendimento
1: a ku na rendimento
2: hi timbewu ta kona hi vulavula hi wunene ka kona kwale dadi ya mbewu leyi muxavaka loko muxava mbewu mu ta mi ta khakhleta ya huma hilaha
1: ya huma khwatsi yi huma khwatsi ben porque wa vona hina wa vona ku wa vona lifasi leyi hi xava a timbewu leyi lavange i bigma i eden lifasi a makofi ya kona i bigma kofi je atimbeuleti vathu humesile mesh ku tiva ku loko u ti landzelela hi leswi ti lavisa ku zwona ti huma khwatsi
2: asinora ya huma ndzona ku kuna ndzona ra
1: ya asinora ya huma mashi wa vona ku muhina lomu hi timindzeriwa hi malinya lawa hi tilinya ja a hi se vani ku hi veka dirito hi vona swaku ya huma khwatsi onada
2: leswi thembisa ku swa huma makhofi
1: alifasi pimenta pipino tomate leswo ha leswa ku a
2: ti chapa ta kona kota ngawula a ti hume masikwana lawa a ti
1: voneki leswi swi hikanga hokin hina hokin hi rimaku wa vona loko a ta ta chikela hina ha swi kota ku hi pima swaku ma vona leswi ma nga kurisa swona makhofi ya hina hi ku 3 wa vona i sikwenda maxi va ta chikela va ku hambi zimpito ku nga 3 wa vona 25 wa swi vona a swa ha pasi a swa ha pasi
2: leswi nge a mi vuyeli ka malo wa xirami
1: a hi vuyeli a hi vuyeli maxi epa leswi ho tsaka porque xi a xirami xi hundza leswi hi lasa la ku ya ugost hi laha hi kona hi laha ku tirhaka
2: porque
1: lisini la
0: hi bongile buleleki hi ta gikaketa hi ta vuya hi ta gimphitisa ka longoloko wu taku mixu leyi muve na Armindo Masing swin'we na Tomas Valoyi gichili murimi
3: Gichili Murimi. akusukela muvulu kala wa zihlanga
4: mabulu hita urimi ufuyi zwimwe ni magela manene yichili murimi
5: Cinco horas 41 minutos já Moçambique, Colanzela Mahungu Hichindau.
6: Província yo Inyambane ni masoko ayo.

0: un'wana nhlamuselo wa swi kota ku hukuma aka banku u tirhisaka yona. Ntirho wo kahlula ni ku tshembeka. Matix mali hi xihatla.
1: A Instituto Nacional para as Comunidades Moçambicanas no Exterior, INASIP, yi karhi yi vitanisa hi xihatla a ku humelela ka maxaka ya n'wanatiko Junior Inyamunge wa 10 ka malembe yo tswaliwa na tswaleriweke a distrito ya Inyarimi, provincia ya Inyambane, kambe na khululweke a tikweni ka Afrika do Sul na ku yin'wana wa Alex Inyamuwe swin'we na Linia Ndeve. Makadzi wako hi Metu Nyamuwe, vako kwa nivutuala papai, Alfiadi Uchawuki, zingu na Filomena, na vatsamaku a distritu ya Inyarimi. Ka siku kumakamselu hietelelo shingatano hichi rambulechi, ifanelo hichi haka, akutsineliwa la a Inas Ipe, akumeka ku Avenida da Angola, numero 746, Reis do Chão, kutani kufonela kayu ya 86-62-45-47-0. Kusikela mikama ya 7:30 kala 15:30 himasiku ya tiro.
2: Lava tshama ku lomu ka mandawu lava va nga ka kulu lama swa ku loko yona vula kutsongwana van'wani va lomu kusuhani ni mbimbi hi kombela ku va vhumela kusuka va famba lomu ka mandawu laya manini ya siburu para ku loko yi ta kumeka vula va nga hamahekilo hi ku luzekeriwa hi rock leswi purike swin'wanyana ha swi vona ku van'wanyani va laha kusuhani va lomu ka mabaxa van'wanyani va lomu ka mandawu laku nompodiya va yakile ku nga hi lomu ku hundzaku mati ya mincongo ntaku ha kombela kambe xitshungu va vhumela kusuka lomu ka mandawu lawa ya periku va ya lomu ka mandawu ya manini ya ku na matshamekile para ku loko yona vula va nga kumekeli hi swiphamu leswi nga maheka hi nga swi vona swi basisa ku timbilu ho kheni xitshungu xa Mozambique.
3: Asisa Alibai, murangelo wa huyo boha aminawu hi xinyimo xa provincia ya Inyambane.
4: Vavangi va nga fa, vavangi va ku ni tintsala, u tshethe ni tintsala, hambi mimovha yi tsimbile, hambi va semanaka n'wi ndhambe, ni vona va xaniseka ku ni xidilo ta tini. So ngu mhaka yi tontiya ni kha ni kula hi dumba, kula hi tsanamisana, hambi a twi nga humbela ngunguziya hi tsanamisana tidato mangwana diso dimwanyana. Hi dumba to hina ningwani ntamu hi tiningani ntamu wa ku va hi khuka hi rindzela ku va ti na xikwata.
5: Bixopo wa Chechi ya Katolika lomu Inyambane Ernesto Magenge.

0: A Instituto Nacional para as Comunidades Moçambicanas no Exterior, INASIP, Icarivita Nisa Itihaka, Akuhumelela, Kamashaka e a Nwanatiku, Júnior Inyamungi, Wakumiga Malembi Utaliwa, na Utalilueko a Distrito ya Inyarimi, Província ya Inyambani, Kambe na Kulilueko a Tikweniga África do Sul, na Kuhingwana wa Alex Inyamuwe, Zinguna, Linia Ndeve. Makazi wako hii metu Nyamuwe. Vako kwa nivutu la papai, Alfiadi Uchawuki, Zinguna Filomena, na watamaku a distritu ya Inyarimi. Kasi kukuma kamselu hietelelo shingatano hichi rambulechi, ifanelo hichi haka akutsineliwa la a Inas Ipe, akumeka ku Avenida da Angola, numero 746, Reis do Chão, kutani kufonela kayo ya 86-62-45-47-0. Kusikela mikama ya 7:30 kala 15:30 himasiku ya tiro.
1: Lava tshamaka lomu ka mandawu lava va nga ka kulu lama zwaku loko yona vula kutsongwana van'wani va lomu kusuhani ni mbimbi hi kombela ku va vhumela kusuka va famba lomu ka mandawu laya manene ya siburu para ku loko yi ta kumeka vula va nga hama hekelo hi ku luzekeriwa hi rock leri porque swin'wanyana ha swi vona ku van'wanyani va laha kusuhani va lomu ka mabaxa van'wanyani va lomu ka mandawu laya ku nompodiya va yakile ku nga hi lomu ku hundzaku mati ya mincongo. Então, ha kombela kambe chitsungu va vhumela kusuka lomu ka mandawu lawa ya periku va ya lomu ka mandawu ya manene ya ku na matshamekile para ku loko yona vula va nga kumekeli hi swiphamu leswi nga maheka hi nga swi vona swi basisa ku timbilu ho kheni chitsungu cha Mozambique.
2: Asisa Alibai, murangelo wa huyo boha aminawu hi tinyimo cha provinsia ya Inyambane.

0: singuyelana khukusa imitepo mamai ni papai vatsapa ngutuma vapota muthu nyaku atatuma mitumi yandangani mbashikase himbedzu ku inu vakhongolo vakone muhebudisanana mitumi khukusa vale samfuturu zvali dudu mwama nyamai vana khakharini lipangu singa lipangu khavasiti mumbe khakodzo veke ntaka kuyavela kwakhasiti kuveke nali kharini mumbe khakodzo handa zipane mumbe ne kuphala kakodzi dandide ikhanga mana mathomo yalunga mamana unya mandizapa kwadi umana sithumi amana kuwakhakisi wana ana khakharini lipangu muthi oyo si ne yilu khachikodzo uyira
1: lesene yitshaniseka nyanana no futuro kuyiputukesa
0: isayidu ngwana wakukhedza sana sidana kudzi mimu nyaku qualquer gil papai agurenga sana simwasi nyaku khasi simukhala muntu fast frustrado kha frustrado ambara vakutsuka vadanda mama mithumoni vase nomfunzana mme frustrado porque ako patakilu sikireki abanyembereza yaye basi
1: kathumi muthumi nyawadi
0: kathumi natsakile u thoma sambiri nakhuvekile porque isisi a si votaku uyi sisikireki pronto po dandide satshavu na sihirwa a si votaku
1: lisin mabi khumbani hingubonga mwingisi wa radio etwakuvotaketu u dongisela kaje khatikeki kredit yako kuma kuni foni yako khulu hina kuninga lizeni nyaku sikodzi kumalekana una kuyifonela kunukunu avunya longoli kwatumya mwamwama ofela kuninga yako maonelo khulu gali ni gali vaingisi vanakulomba pwane ah hopota kungafona hopota kungafona babi nyanala wakukhala hudu muhuno ukhedzisa sanana sikuruma kumuhuno ukhedzisa vathu vapya vakuruma kumuhuno kamatsiko umindru munhu uwonako nyaba twa kongolo tikunu kwatu
2: ya yiga radi nyi kongongut eni nibi piano wangu abanyikanele ukeni vathu o uhebudzaka muhunu nyi ukapano kuhamba nini entown nyako dunduka passage mwe nyinga yipwa nyi moyo nyamuthangeli nyalitiko lathu samara mashela ngakhoya nova sociedade que estamos a construir so tem direito a comer quem trabalha mas parecia quatadihevara mas adihebuta samara mashela ukhwi uyi akuna direito nyako hodzi khula athumawo não podemos permitir que os parasitas continuem a sugar o nosso sangue. Quer dizer, vale, vai com barreira e ir, então vai rodar tudo, tongará tudo, e tudo, e tudo.
1: Zindraia.
2: Agora, isso é isso. O que eu tenho como guarda, o Natas, o Nauco, se ele se não ele se mangudo, o que eu vou ter na direita, eu vou ter tudo. O que eu imaginar, o Isinga, vai ser ganhar, eu vou ter a Babi Kambuli, Babi Kumbani, Ambaru, o Ngasigani, o Kue. Hago sininga ngudu dzimimu sanana sathu muhunu uwo iria yinani umindru waso sanana silini anova sociedade que estamos a prosperar que venha a ser homens do futuro vamamune vari nyambakodza ku nekwanza perdão kakodzi kuhanza prato yaye kakodzi kuladza vale vale da hatunu angalala uye nelikhonzo sa lungo organizar vale lelalawo agora já o muthu yoyo nyaku auka basi aduka vale nyamba kuti kukhwi apo porque ana uya kambi vale atalala
1: mas babinya nale vano vaka matsiko wakugupela madam vadukana vaveleke pwane kwando wakabesa no regula
2: corpo sofre sim
1: já wousuona hinani jinga jireka apa gasiku kinani khahingutumisa kambe tatika yenya khetwa pa kwando wakabesa no regula yivile kina tsanisa khandi kutsanisa khumindru wa matsiko utsanisa khukulaya kakona
2: milayo ingata hambanisa porque isinyatsi convenção de sinaru kumfumu wathu sitahibeta ukiso kuveta xa ukhwasi wuthanisa kyanana kuviro ntari noseke antau hiboha munhu nyaku ithu hi vungula sile maxi uku kuveta kuri ingaba hiveta kuri khandara kuveta kuranwa kuranwa kupano kuveta kuveta kuvili kuraru ambari kuna homo kule era sili nyaku hidikira sili yapano pusha porque asa kuveta kusonga muthu imagine yilera pusha undorele nyaku uyapanziyani pali kungabana kukwetwa kuvavili chivako ambari vale ukaraguna unyama kongova. Eh, umpushan dorele yungu wete kasana. Eh,
1: kanu kusonga.
2: Nemu huno. Deji kijanana jiri jisudu jinova. Eh, deji kijanana jiri jisisimbi. Ungona yeah. Kamugwadi. Siri siri, jinga duki nova, jinga simbi. Maji
1: nejinga kuiti
2: maji pia ama sekandri zunga jira hey asa isoso sungu bwete kwa mina juru kanyumu hesi tu yuku gani gani rano kupandasa hewa ademu hunuru idu atisha itu hidewetwa kandri hidi pizza hidewetwa neshkwa tunu negaya hidewetwa furi nenziani kongo nyamu takukumana nujira sinya mbasari nziani hidewetwa tepioi mwaranga na hangwa kotelwa Mwaranga na hongwa ya kritikaro, kurike adiraya, yanana, isingi majigira, nyambayera, ujirwa, vau tutunu. Agora muhunu olu, wakumanwa na ujira sosu, kudu hongwa ya shamu uro ema maranga nyagu.
1: Mashu babi nyanare, vanova kama tsiwa, hulaya nyakianana, hudisi emiri basi kubana, huru babiliki wakona nyakianana,
2: kufele kumalikana hulaya. No.
1: Nziani mtu kongoro ali ulaya kenana. Nasi zitu kujana yamani.
2: Kidu.
1: Kidu ulaya kenana.
2: Kidu.
1: Nzirani shkwa tunu profesor adirni tiba nyagu akuda haya kukusimbari akuni ngapusha ndo ralia yeyi.
2: Sim.
1: Muhunu kama tigu. So kutandaka kujinanu kwa kongoro vali nyavatu wakurumo kunziani. Vada haya sana nasinye siduguan hiso wanago nisina kukupere mtu nzirani.
2: Vota.
1: Yuhu kujinga hongoro kayatsa puma dota. Nyungwana.
2: Vakutawa kubiali pasu.
1: Hmm.
2: Wagugara ujira soso unguhadzu ubiyari paso. Wagugara ujira ajira soso profesori wa mamaye ambari wa papaye wa namuyera ishkwa tunu wa yakao. Oyu profesori fulani kahimu huiti hafi. Anadusi kushkola ipurike. Angu tani sasanana. Unarugu agulaya sanana. Iyo unguona kamwana. Isha silu sili. Kaya ziti kitupudu kuhisipia kuhaini para kuhusi uyanga vanova.
1: Nyago ijanana jiraya mtu kongoro sumbara zirani
2: umu yugumo mwa kujanana jire janganga za jira jo uhumburu shinyukare nyamba yarana nyiji wutu jato jirayo kokwalikere mtu shaka indike nipodu wisi pia karine
1: mashakando kukutava kupone eki edzi unakulaya kizo kuzina ulichona utakimana kana ngiri ya kukupela nzirani ukusadza nguduli liboa kukupinda papa kona edza ngabana apata ku porque papa kona anaveta na wina tutuko e aba nyako veta kana yangu nyora ya kana yangu aha tuma dota
2: ma nada na yesu yasi kutangira babe khumbani una krishntara etu vanova nyumuhu Vanova muta analai mulai nga babe analai janana nga kwali
1: kwati
2: kujiri jai kisimba soro mukizu vanova gambe era karatu kanga ba kubindira kutanimika kubindira sire kutuka mana ka zvitsuketi jiri nya kutuke kwara mudzwa kuri mikalili jitsuketi mashikandara objective tepo kona yoyo era kamunya kuva kuhisa pa uranga tunu kwako hidiba himana mikwara mudzu netu nya kupasa Pasa kele, sabano anyi piti dusanga wo. Maje adiri gu, yitugeti nyaku kotsani na asusile. Maje objective yawo vaveleki va khongoro vato vakali yoyo. Adiri yaku vakuhuisa pa uranga tunu. Uku kukudziti we, nyina pitwa kuti sijire kambe sili nyaku vivi. Kuti bia kamunzi yana. Ki objective yakona yoyo.
1: Mabe kumba ni.
0: Ukeni muhunu itu kahira sana nanzi yani sababu nao so porque ulaya kanu kubeta basi podu usamara tensão kulikana basi basi isu gera sabu inkandiso
1: mas podu upano violência psicológica
0: né kan so so yana hi prime yana ki você no meu pai porque e yundangane wa jo kahira yo imta porque ela disse bungiru papai wa jo uji manza yo gera jo so kasi isu u ku ogira ai como não kone ki você no meu pai Meu pai nunca me virou você aqui. Ngusone. Quando anda cotendo, né papai quando anda canga goiaga, mas ia buni ya na yilo ku kayala byo ku yibele, yisi bongi, yisi kawu,
1: yisi mbere upano ubata ku ninga gitabo ka
0: batwa. Batwa kongolo. Yina pe kiuse ki yibose no pai. Ja. Sina kutaka kesa mtu kongolo mbere so sana. Babe bakukwele na bana ruguru pa kwa bakukwele. Bas, ubindo hongo. Por isso manya bangi. Wao sana sababu ya kanzano.
1: Wao zikira wachope.
0: Maduga bahu.
1: Wazi kira bacho pepani malala ungangulelo. Bulangu masuchu wanetela.
0: Nama basi mungu.
1: Matikimbikilo jigiraga kubabi kumbane. Ingiri wata kupwane nima wanelu ya kukamu. Sungutani kujutse jinga jigiraga babi. Nyanara kujinani mungu nuka matiko. Ungu bomba. Ungu hamu yega mungu enya kupwane. Kwanza kabesa non regula. Ukorpu sonfe.
0: Ya. Kuwata basa kutatisenga bagani babi nyanara kuzi konfensons zile zile kizu emparti. Mas a maior parte ya culpa yini itu wa kongoro. Kugusa muhuno gane kugupitsa nyana na bana sosa jigale sosa yana na kajipu kuwetwa sa ye khana yu bwana yu wadu kuwadi umwaru kukoza mtu basi kulikana ambale to bakongolo mtu mtunu
1: na kasungkoze
0: hingulaywa muda zvese hingukupe
1: yeah.
0: Maleta to mtunu kuno kwa process disciplinary Mwashe watu kongoli hingalayo, muto sa, e un proseso. Kavele uwe ingisa gili. Ambara tingalayo kukayo, hingu hose ya kasimbisiru. Mwashe hilayo wakambi. So kumaleo mtu kongoli kani uweta. Nyika kima mtu mwono, unu kazi proseso disiplinaru. E un posha ndorele. Nyaka unawuya mziani, nyika sisi poteka.
1: Babi Kambuda, kuyaku maonele babi Paulino. Mahungu ya nyagu yirepusha ondorele ya matula kupadu kwa nabasu ihi kando mbuni atekala vambiwa siri watu kira gariyoyo wavelegi watu kupindri sae verdade ezi wangabana hei vata kizu tepu ya kona yoye muhunu kama no potisi bomba sosa e verdade ki ezi wangabana hei kira pusha ondorele tepu ya kona yoye era kupindri sae ni nyugu rege sifuta somo atekale kama munhu kama tsiku ikiwulu kimbije katuma somo inye parwana mase kandri kandrungo ku hikutura ku bobo ha ukanela ku keto ina usungu bate kama kuza hetketo ina nada mutu angarayo himukoza kama kulikana singa koza kama kulaye mutu kutumisa basilikana
3: babisaye the sakugireka kukasi ijinga belayo tizuka likakona shikwatuno hambari nziyane saku pia porque hambari kunrangani ungukadzi tsono uwe vizinyo wo ilaya yanana ya mumbi vizinyo porque hambari u kunrangani mole talvez usukupuli waha nyakulayo sanana sile ku vizinyo agora uwe unajimana yanana ya kugoha enda unakahu du ugira ku majikeni mani nyinala ya kusanana sisi hambari ava papa ivakona vasisikodziko Entao kapo kugira kukasi gogupiga na yulunga boro amugari kama tsigo porque gulaya babanzi vakongoronga babalaya sana na babanzi non prisa kuguti kuyikana na yamani yana ya fulani ipiori kifika gamba kugiti kuyana ya fulani adigira ya furi adigira ya zali para ku yahongo jagane lagi nyamana nide ni papa Said nyivetile adukubeta kujinani entao kubopoka mbilingu dzoka mbilimbikala lumwedo ubweredzwa ushapawi para ukodza rurehera kukogasi udivetedwa kujinani porque humano Said kuba uyimbela nziyani muto atakuganda basi na kuona no possible muto atakuganda kumba kubana sihuone maje por isso lo sakupika silo gulaya sanana nziyani kudzilei dzidu kidego porque ambari kusanana kudwana nziyani singudwana yitutuma jimbi kita regera kama mai nyivetiru kufulani mamai eveji nyakupwete kudziti sanana sile singa manana sidwani sana au kuga hongora gava kongolva kona ungona jana jago yivetiri jana jango eni kangisipwete sozo hina boisa na huinzo entao sakujireka ukasi sile milayo yili ya gali ya kupiga varugwana varugwana entao Kuko anza.
1: Kwa weta nanzianera para utiara kwa
3: nisho. Sim. Ene nyungu dunduga nyungu kuhepu anguhone. Udumute de Professor Bernardo. Professor Bernardo era muhepuzi. Nyawadi. Adereka rakambe kujitonga salani. Wambapwa. Arukushplikara kujitonga. Maji pazamile aveta minina mwe yanguhone. Asa minaduga na igulila. Ata papai wakona. Kanga weta kuziti kukuye. Varia zude kwa tabela hayini adibela nyukuveta Professor Bernardo angaveta jana na yaye entao wetaka kusanalizari soso Saidi
1: wana papai a professor
3: angaveta ta wata veta professor professor aninga with educação janana ya para minruga tsigo akwaza kwa pajana yangu yebude então kwayini
1: wa kulindira yinana
3: akuga janana yeye janana yoye então
1: professor ana hebuza yanaye
3: na possível umwari kwebuza então professor vatu vangutava ugumana sana na nziani ayini ngata tawulinya ku minrunga yire kujinani porque minropo pano vetir fulano ngurano wa squadra vadi tpedi nya pano pa mamwe imili
1: angu itri tengwa konda wingi swa radio kanga hinga kabana higande dinani nani 11 horas ni 40 minutos uns coisas que mandaram no WhatsApp com o garagem que tinha com 86 93 86 399 e na pinra 86 93 86 399 que namba fone gunaio muhuno unalizeni uns coisas que mandaram no WhatsApp muito seguro não focar nem em gurosa
4: o guide
1: roubou nem mano baba
4: Major Bento kujitewe.
1: Major Bento, kujibereza. Kujabe maoneru yago, sungata nukuma buru yatu, yali tigula muhuno.
4: Nyuma kuidi maoneru madota ya chavu ya yo, mago embanzi mumweyo, singu kwala, kuru zimimu, kandikwa ni tuloi zinga jiwi, maji tenya guzimaneka tuloi nisigava. Kuru neva biblia, tunugureje lukwa ni mutu, mutu anavanya kulitonga lai. Então, gambi imbiteka teka ni kupwani, unga muningi nzanzi majimu hebu uji gambi kutewana. Kuru gudandra angudandra mutu, uo sasa gumu ningasiri maji umwa hongora huku kutu kuona vonze hai.
1: Elisine?
4: Ye, vini kubagura ya tu unuturo, hii gambi urukuru ki, zasi kitidi, hagu vanya
1: major Bento, Major Bento, Major Bento, kwa kuhosega hai, kuhai kuhosega hako, abunyagulai kakona nyasa nana. Kumaona liya kujibreza?
4: Abunyagulai sanana kuru nayu utangidehu nayu porque wagureta ugoide. Ja, maji turo nyanga jumangarele kizuma dota kuchaya isandranga nitungubweteka. Kumbomba sa tava vizinyo novara pena kuru una kazi sawa meza tununya direo.
1: Listen. Major Bento hibongi ngunzi kumaoneru yako, simama gasina rom kuyoyo hokugiredze kuninga ulanga kama mbe madota fela kuninga maoneru yako. Ngubonga Major Bento ku maoneru yako, Major Bento ari kuya ku maoneru yaye. Nani mwimbisi mumbe mwingisa kuna mfukana, mwingisa ngulosa.
4: Ya, ngulosa basi.
1: Kumani hoyo.
4: Ah, wakane ni Babe Juze.
1: Babe Juze, wipa kuhai?
4: Ya, wipa kunyembani.
1: Listen, Babe Juze, maoneru yako?
4: Maoneru, wapapai wakane lisa tavu. Zile iti songalo. Papai saidi, inyegane yako nago, basi ngina kutawe nzempu, kini. Ya nangi yangu midele ya koku wangu, nge registaro. Ya pijinga tegu hevu. Kama pimu ya hiki ligane ya kijuli na laju ni vivi hili. Jibomba kwa ngufu kwa tuni. Ya kini teacher jamali. Ngusipa sosu. Maina senti mahungu nye delay kama kukuna njita ndi hivu. Tawo delay disongako.
1: Nakasikani mahungu ya yo nujuko ziri ujembe kwa inrashi kwa tuni maja ujita ndi hivu.
4: Njita ndi hivu. Nego jiveta na njiveti hivu. Maji. Nego kuna jiveta unu. Daga ya ndangani wago. Wana manega mafizinyo, wana poe papai ulao chanisa janana. Nisi televizao, unu filma redwa, unaminu. Tegu wabasu kiketa.
1: Majizabu kukoha umindu wakona wa hiyo janana jengi?
4: Kukoha, jia kukuhi kiri papai saidi. Una kujinani.
1: Risini, Babi Juse, hingubonga kumaone uli yako. Kumaone uli yako, ikinali jinga manajibu wata kuchichwa. Ngwadu Babi Juse, hidinga wata kupaketo. Ikinali jinga manajibu wata kunga togoro za paruwana kifere ku nga waneka kuchicha hapa nya makarelu ya kuru. Agane ya kukuye problema kinya kagure. Mwingi sifukani kukulosa?
5: Halo?
1: Halo, hobule ni mani?
5: Papai albensai.
1: Asa tungu hii ngisi kabu nya telefoni kwa zaku bula wale. Ujau ulinda kabu nya radio kasinanga pala wale. Ahongode, oi mama, wabota kuhifone na muda, ingisa kabu nya phone, ungalindrele kupa kapu nya radio kulu kashinanga pala mwingi sifuka ningu kulosa
4: ujide baba kani Zakaria wa mwendo jimbeti kujihengi
1: nga maka neba bizakaria
4: anyi mwari nyore yeri so nyaku taza kubonga madota yo imangu romo wabu RM maheni nga matango maihevuza mahitula wongo dambla muhunu nya jitungu dandre de kunguzi kihimbedzera kukuimutsa angalayo etenga dandre kwa mama eva vane etenga sehanago nari isigireka ku ulu nyavanjwa ari mapasoni manjikomo epa tempo yizindru yide majongoleni isima makanga ukongeli omu irako mwenru kuna tulega tihonu umane uhi vudzinyawadi nguona mama nyokolo karisamba maja amaneka nakupane mama yule angu hanza akupura kukofia ri itumi yili basi kanga adinga hamga tapawa hongondra ngani muri siku tani sangu hai yoku yanya yandran angu kanyanga kari
1: babe Zakaria etu hingubonga madaku maoneru yako ekija wakuta hibeza kama mima bulu nyako kumuwa mwava nyamayo felo kuzifikera hapa sinakara ibo ngilipa Zakaria hina kwata mwingi sinyako hegise na kuifonera kukwajikatia gim afelo kuninga ya ima onero kumani nyako hegise abu hagu apa 86 93 86 99 kina bafoni atu ken 86 93 86 399 kina bafoni atu nan mwingi sukura mfukani ngukulosa alo alo bulani mani
6: alo
1: ngukupa
6: bulani bela mini sinyesu maringula kufam kwati
1: mabibela rmino nga hini nga maoneri yako
6: maoneri kamu magina kukusa nana hitikudu kamu nyako mila itange da friend jai mochi imane dengana kuyaya sama
1: mabibela rmino mabela rmino kuhipwa uwe nranganu kwa kuya makinga matumisa kwa nranganu kwa hako ufele kukwaza kula ya sana saku
6: apa kukuza nea ba hati majikasi sito umwe mbea majana kwa magira isa tumisa kwa agira
1: u kukono mbeleka mkulikana lono
6: ya
1: mabela rmino bongide hibongide ku maone ria hako madota vanani razao vaingisi vabana varombo kavo vangu vota kuninga maoneri yavo kulu hakubana hipwide vangi vanga rini udogo dogo unya kupete kuifonera milongolo kunya kulandrele yimbe na takira apa endira ya tufelo kumingi simanega una kuifonera ina bega mbi hitia jikati nya jikongolo nya napadukwana nya kusikozi kuninga maoneri yavo madota jikati ndiyo yengu tutuma kumaliti nya madukwana singu yadana ku papai nisana na wakala zipare kumaliti nya kurole nyapota kupa maoneri yanu singu yana na papai ni sanana vakala dzipare ina kubana vari dzipare singu kodze ku akodze kulaya papai kasana sa kubana ri pare babe kumbana
0: babe saidi o ubabe
1: o pare
0: o pare waneketu o babe o pare kandike dukunonga bwani sana sawo masahamba ni dupare kai kulaya mada pare
1: kodi kuninga maone
0: makumana ni pare sisi mbulago sisi handuka hazvizi ja babe mutu moyo ule atagulaya yanani hingake tu unakano hungira kopera kana ya ku musibuli enyunga ni kani ni sanana hingu mana tepe ku komo sikwatana he jogar bola he jogari gani chuwa he budzan mashkani keti dzipara priya agogwa jo kare nyumujike
1: avale kama ba
0: kunga babi ja parase asi kufundiru kwi papai é amigo. Imagina a aproximação. Isso é banido. Ter a aproximação com os filhos, bula, me botar na silo, é normal. Agora o capar.
1: Babi, babi, cambuda.
3: Como ele tem marguana, epa, minha narega era que nem um malo moto agopari a polícia. Ele se enerou. Polícia, ungaigira upare.
1: Upare,
3: pari angu, ule, pari angu.
0: Ah, uzupari.
3: Uzupazi nguzu, porque minru, ago virari kwasa, unyuona kunyotuma. Ja upari uvi kilikei.
1: Yeah.
3: And down. Na verdade, upari uvili. Papai, anje kumanana nya prosima sauni sana na sae gambe nyikutsia jikati nyakuye nyakutadzia ngudzupari kasana sangu mindru nyina jela ya karene endawo wetega atsyanyana upari ule vahegelana maji akudzulana singuelana maji akudzuluka jana na jona kiyo apasha kandru upari kusilinga sugoa
1: babe babinyanala
2: nene ni kanyana nga duka ka
1: dzikole
2: babe babe sungu fana na nyi thumutunu apa hiku romoko uyathuma ku moyo nyimo yathuma ku chef ya ikhandi pari yaye mashitenka ai respectare
1: sungu yana ku chef abula ni ula ku sinri chef
2: angu bula vajira vasathabu ba bula mbare isese nyadzi joku ndo vana ri ba shokara angu shokara maji worenya u chef yingu tsala para aleza ku nyi chef akuyira ye zesi nyambasadi ku iskandis jira karate isha kisa kona inga pota utsiya nini ukini babe babi kulisini nupodi akarapari mashi anabulisa na sana
1: ulesina heva mina hingu goha uminru watu kugu higanela kuketu sana na satu sina dandre kuhambana ni edzi hinga dandre kizu etu hingu goha uminru nyasa nana kugu hetu ketu kulisini sine ya nana jaku bweta hilo simbisa kona ngutu kwa ubuha ndangani kamutu ya nana jaku bweta dore kwanu uwe ungagane yiru kulu jingalia. Yanana yiru jingalia. Mamai wangu ene agutza kuye. Yaguli ya nova gani. Kulu wakutandrega ugu jiembena. Yanana yiru ungavelego ku. Unga yiru isos. Kujingalia. Uye buwanda ngani kamutu. Yanana yiru tapatari nyameza jihana. Pwana mudigeni. Angalia. Jingalia. Ina kamu minru. Yagudandrega yanana yeye. Gina mana watu nyakufani umama wakona mwenye papa wakona nyakupana mudi yeni angalia umindru muno dongisa loga kijana yako wakubana wakubweta kujana yako kidandra kuzinzia zili nyazanda dongisa umindru wako kijana yako pele kumara yero edura yako kizu kijana yako guhamuga kandru katsu kutani seka jimbiji kati guhamuga ugutura uongo nyakubwete zeli kukuna sigira karenu kusimana silo sile usahamugago etu ketu vama vama hima dota muhipago inani vama hivama kulisinsine ngoma mwama nyinga banyiri na imuhunu kunyanara kukambura kukumbani kuluwish batista ni kena ubinu saida mega mwama mwama unoyo kusumana itago sarani
7: mwama mwama maoneru nyama dota sungetano kuwomi nyamu ya mama.

0: dosi mwingisi wa Radio Msambiki kama hungu kujitonga ya salambo sari tiku la mugunu nruna nyeti transport logistika kuyanga hegisa ya nrolaye nyantumu umuji panungulia inyambani na ugara zega kuma hungu nyaugu haikere ya gitaratu nyeji kongoro kugakika uri nyari vandri mazana magumayu na vandri zi kilometru kugasi banigawu na kutema kanya rani nyeji panungulia inyambani Profesa Nyambani kiga seita go ina go twazisa bamekani kubali nyakulungisi gweza nya uningi mati kanga matinga nyakulungisi gihara gitago kuga masiku matago kose musipale dropa le Nyambani kino paki ya gutariao iga tengu nyakulingani mazana mabiri nya izo mapeli mahungu kugitonga omanza niga Nelson Francisco Bernard Solomon kabunye mitsini wingisi nyawali Nza ziita wino kuwa kukama siwa na yaya Yinguta inaku engizi ya jikarazu jiri Nyawu kumugiri nya mafu kuka Payera ya humini Mutangiri wa payera jiri ya humini Jufial sitina Samuseli kukuye Vanguta kasi vana kuraira zingamu Gasi kukule zimane kasi nukua kukama rangayari Nyawu kumugiri nya mafu Ahuru kanga tumuwa ugiragu kuhuga mpinyo kwete zesa pao gasikuwe vahira mitumu nyaukari nyanga kutura miseri gasikuwa zakuwe matima yimbira yari nga zizazi
1: makungu ya hinako hii wana lezwako hinga mahisa kuye ni kasiku amati manga hama lezwako loku yina vula mata mata pasa na lahadurupeni aruwa gane lega kusukela chipitali kala pista higona le gitisa kunguvu mati lo mdurupeni makuni hikwala haka matithela ya hina hikona na hitithi sana ni lavatitha sana kuni maruwa lava vitanu wako ye ani kasiku hii rukota ku hii chihacha aruwa legi gingeni hili wakugi akiwa kasiku ativula le titi hiti wona haku lukushuwa koteka ku alembe gita kutiku tita na kuweti ja hivulile ama valeta hivulile lomka ko amati mafamba hikona kasi kumanga mahili jumatata lo mdropen manga mahili jumangena lo mabairu mangena lo mintini kota hini shikeli jinyingi la zukwani hini chikeli cha humbingu ufu seti da brili seti distembo mazijuankili jumahewa hemati la masukela kule pishta li marelela matala hadropen makunukomu konseli municipali hikona na hiti tisirita akuona ku hikuma malungelu ya kuhichi jaha izukota aku lula metati mhakaleti kasiku manziku wa siku tinga kunguvanyisi kwa talo kuhisima misalishu adropa gahi na gita mbomba
0: maritu ya juvia ositina na ugani ya kasiku tumwa ugirago nya kukwete kupunguza uku mugiri nya mafu kukaji pandrikire jika nikiso nya uhebu zinidumu nuku ya tigunu kwa atu kutaguno kukwete zi juma kasiku useza zinranga ziri nyawu hibuzi utari izu zinga marika kuzina kutunudwa kuga yunguru kijinga popushago garibandre na sibiri sipandri nguru satiku nukua tuka Musambiki kakumanika kuna zinranga nyawu hibuzi utari ya mukuba shokwe ribawe lishinga niga jipandri ya maputwini ila di Musambiki pemba umu inyambani zimarika mbe ni Universidade Pedagógica ya Umbeluzi. Mahungu manga samusidu wago kumukumbigisi wa mfumu kabo nyagwimbeani nisa uhibuze utari uye Lionel Jamal. Gasi kabo nyandranganya uhibuze sibambu yaranopa ni Institutu Industriali Komersiali Eduardo Mongani umunyambani usezu wakonu kumanigago una kukirea kunzia zinyazadi abu Celso Rafael aguye mutangiri nyandrangaye Angu manika ina kutaka kizuka suta wano yumbe kizu mitumi yako.
2: Huko natiru umaheka hako awanyema nyuma luhi uona hako hako nene. Huko mbiki sako achikola lechi shashi valili amitiru yako rehabilitaru kunga kufushe tela. Ali zunga hukilili wa himoya luwa gezani unga honza. Hive hizukota heku wala haka programa lehi amfuma Msambiki uma hako. Wako apoyare ashkola jami insinu tekniko. Hile ni kubinzula hii projekte lehi. Kasi kufushetela, akufulela, atisala liti tinga hakiluili. hi mimoya nta ama block la ya mambiri ya la ha chikole ni ka hina manga hlilwa mata ve mafuleliwa kota amitiri sungule kone ni kambe atirlo wa kuvushatelela uta anza kala amuti lo wa kutsama zvigonzani hinge ilare Edward Mongani lena yonao ito vushetelwa yonhle kunga ku rehabilitari riwa hi yonhle mutlo wa ku amukela zvigonzani ikhelo kambe ikola haka programa leyi hitaveni kubinzula hiku akare leya kugonza kubika hitaveni ma equipamento maswa kasi lezvanga gonza vagonzisi va hina vaveni undau kasi ku engetela lezvi vangata na vamahi ta itiru hombe lo mahet ka kuwa ku vusha u ake ka lezvinga hahleliwa ikhelo kambe ni ku engetela a material lawo ya ku gonzisa hi wona
0: Celso Rafael, aguiga se mutangiri wa Instituto Industrial e Comercial Eduardo Mongani, nagu regera kutumuta guna ukirega, nyagu sezwe, nya jikaneke sugi. Nruna nye kimbele ni transport logistika, watikunu watu kuyanga manikago, anakuhegi sale nruna nyantumu, mujipanu nguluge nyambani, abu angazunaza ugarazega kumahungu nyagu guheki nguzi nye kitaratu ki, nyagu peri kitemaka nyagu mujipanu nguluge nyambani. Joma klombe samusirukuye bana maneka bana kugira ntumunyo kungunguzo nyago kwete kusaza gitaratu geje ukugera sumana itago mambe mahungu magusamuseka yo mujipana nguruke nyambani va mekaniku vari nyago onere sigweza nyago ningimati kabu va twaziswako kabu nyamathinga ya nyago kwete kupunguza sekara swako ku yihara igina maneka kugamigima itago tumu yoyo upele kuri sibo ra muhunu abo ubatika kuve kumane kuna kutwazi so kuve batu baba barungisa sugweza nyamati sakugoheka umu singamaneka kusina kulegezwa umu uri atago anakuonera kuga gipandike nyamati ni agiserero nyam tumunya sibaba umunyambani Julio Nyabet tamusere kuyutwazi so una mane kuna ukirega kuga maranga ya tsabu umuga sisi gweza sigo hekideko sibari gambini umusugu hekiku kuweka waka kubu haji kati ya kona jojinye jihara sinako ze kuwe watu vamana mati kuga haji kati ya tsabu payera ya dropa reinya mbani kiyuna ningiago kuga mawe huku nao mazina maviri nga zitari yao waka watu wapika suka za kuwe baziba hezi nyumba zao zitari yao zizi Kizu zina ningidua uga Bairu Liberdade 3, manisikitika Bairu Mwele 3, Shamani, Maramboni, umugasi kumoku maranga ya kona kukasadu wakututa ya uzizi. Kara kukwa jikatikiki, konseri munisipari ya dropa la nyambani, ningiri tengu nyo ningani lipani, rinamani magumi, nizitari yao, katengu nyo kufanani, nyavatu wapia. Mutangiri, wapayera ya dropa la nyambani, Benedito Gimeno, tamusiri ukuye, kugamatsu wana yaya, vangi watu wapia wapota zitari yao gasuwe babahazi nyumba zao kumagiru yaya vangu utawaro kita sabu gasuko za kuninga shamuru gabatu wapi wale obotago maranga nyagu bahe giminu haswa mbidi ya samuse ukuye udiga kuningera nyamaranga yaya gabatu wapi bayera yeyi napasize gambi kujuma ubahe nyazi nyumba nguzunguzu gabatu wapi wale vago mwari juma nyagu oneka nyani Mwingi suwa Raji Msambiki mahangu kujitonga ya sadambu sari sigula muhunu kayu ayama po hideku mahiisu mahungu mangaro wanu kuhibudua kunelson Francisco Bernardo Salomão kuyanga maonele kabinya mesini hinagu keto luhide.
3: Hipwide mahungu ya inyambani.
4: Bonga Nelson Francisco ni mwini Bernardo Salomão ku mahungu ya munga hira sela mwinge sijikatina ni 15 horas ni 10 minutos
5: Atenção músicos da província de Nyambane estão abertas inscrições para o Zingoma Zanyambane 2026 agora já pode inscrever a sua canção sem sair de casa de forma rápida, cômoda e segura Aceda ao www.rmplay.co.mz, entre em paradas musicais, selecione Dzingoma Dzanyembane e clique em inscrever-se. Preencha a ficha de inscrição, anexe a sua música e uma fotografia e clique em enviar. Lembre-se, só podem concorrer artistas residentes na província de Inhambane. Para mais informações, contacte a produção pelo WhatsApp 86-79-59-167. Dzingoma Dzanyembane 2026. Faça já a sua inscrição e habilite-se aos prêmios desta grande parada musical da Rádio Moçambique.
6: Dzingoma Dzanyembane.
7: Tá só fazer aqui no programa Tumba da Rádio Moçambique. Aqui é Racita, SkyD, Mr. Ponto Fraco. Ao discorrer do piano e da guitarra, sejam todos bem-vindos.
8: Tumba!
9: Suave do piano e guitarra.
10: Rowalo na verdade yiji moji garzago kutmi tekeles ya konongo wa ningwa ungai mana gambilista ufana urinaya banje koledzo kana kulishukuka na wikedza kunyina ipya kuhai yo mulisha iluni ngongera kwa ene kunjima yi nyakukedza sikwakwa sangu wibedza yi yo mulisha uningwago asa he ungulo wakadherno pe nyivale vafude kuvarovedwa varovedwa da kuvale kasitsapo dza finasa
11: mwama ama compadre Said uhungele de mwandra wako nyovikile kudzutsuna
12: nada nyizungelele ngwana ku uri kudzudziya kuru iki mwandro dzutsuna dzimwa.
11: Hello, dzitsuna kanzi ningi mwangu nyakwa hinguta dzaku paya tsipaya dzipaya ambari na ridzinangu nyadzidzili pe
12: ai risini lolo tonyika ngoka mukaya olo nyagwimba mwendo rangu nyakufikiridza tsona.
11: Oh, hira isosi wanduye lala babatsinya mwendo yakuvekela khudzu tsona madziko ya tsavu miyaka ya tsavu
12: madole akamunyedzedze kama hati nangu nyamwanga. Dada uti kuwatsavo ndrani nyamwenda nyakuvekeredze tsuna watsavu mwaka udzulumukele kama dwali nyadzedzedze meithumu nyakudahi yalisima mukubanyani wo mi
13: malaria fora fora malaria fora
14: vamos todos nos proteger.
4: 15 horas nem 13 minutos mingue sabotego ninga sizimba cara de catinha de 15 nem 54 minutos. Chega tu no pau gago, ninguém olha nga gava tu me galho com a minha e a topia para a Rádio Moçambique. E assim bagari, na cuia, você me escangalha. Para cuia, cunho, gorra, gorra, uia. Pufero, lago, monho, ango. Para cuia, pouco, água, uma guinha, cunha, gaira, o sindri. O catamela, bunha, monho, acolo. Eva, mina, nha, uguona. Nima, uia, goma, fuma. O bota, uguona. 15 nem 14 minutos.

0: Mapayi loko ku chivekwa ni baraji kuna mahatshuku kuve ku loko ku chiwa mati otala masima hichito ku tatala madoropani ku onhetela swo tala masinjiri nkona ku ku ndi baraji makaritani nkona ku ku ndi baraji kambe mabaraji amambidi awo madotho ku leveka ku mapayi emaneka adini di baraji do dingana didi noveka mati otala kupinda ya mata kukhe nguhu tino meka tito diti kudagaza dizimbila kuwate nuona ufuyo wala veka tambeto uya masoni para tito kuuswa machapu ya manga tito hungu kale para tito simwanini simwanyani sifanuku sichitumwa silungiselwa kongone kama machapu wanayo
1: ngutona nkoma ngumakaya ya mabaraji ya mapayi ngutu ngutu ngoko haka matanda ambe kutile kuchitishindeka ni katona haka ita kuchishishwa dilembe ni mwane ya kuwa idi makungu ya mfumu kuwa kulula miswa ni kuwa kuwa kwa barasha mapayi kuwa kupumba sikara toka matanda ambe tina watishishwa tia hii na wani kutamba kwa matzi kwa mata kumbema lembe ya mata kuna wahlamulu ya humbe ya kuvilela katu kuwa ni barashi ya mapayi kuwa hipumba kukarateka kwa humbele kuchuni kama kutala kama matanda ambe mwa provinsi ya gaza
0: kutamba sempre kuna wakutiho kota tia hiti zisa ututo malembe vela kuchombo muti makata baraji ya mapayi kambe khati hihuki ngupara ku aka di baraji da mapayi kula ku khata nkumahetla madezenyo vemahetla sotselesi silavekako para se ku khala hatshwaha swikuona tito timali tohoka hani tiya tilaveka ku para kudza kuchakwa di baraji da mapayi se katonet sikuni mapasu ya semanga vekwa vanga tsimbila kambe ukoma khause khala hatshahatshi ku sindzinanga hokiswa timhaka ti se purisa hi ni ku themba tito nguku wa kuna wombomba ngu timhaka iya masiku is masinga ya uswela dibaraji da mapayi se dinave didini va vanhu va khala hatshahatshi se ve khata ku wona to ngutihi na themba to malembe ya matako o dilembe dondo o dilembe ditako se podi ve khata ku avale ikuvona vanhu va thangela mutumwa di baraji se ve maneka va diwu khaloni para ku gonda tito nguti hi va fanele ku vacumesa tona kota ku kula ku khata nkuwona ku khalo xo khala nguku khata ku tsute va le va nga ya wona tito nguti mali ti nga mahesa ku dya se ve ti gona to tsheleleto se ve tshumela se ve ya khala hatshahatshi ve teka maphepha se ve mahetla ti fanele ti ti lavekaku se ku nkuwa va na teka va liva ku dyona ku mbaaki vetsula veya khata ku mwani mwana wona tito hi cemisa ti hi cemisa ti hi cemisa ti mutumu wu na tsimbila se ku themba ku nava ku diha
1: Sandra Masango.

0: kwani adropanikashi muyu nombori ya itumisa ukeno gaza 087-00-51-333 kwa usengela uveka maonedu ya wena hambi kusiachi uti Ismail Andy Buldi ya hita kuhichi kukungu misala kame tsikari ya nyasa Sandra Masango, nombori ya inyambani
1: inyambani hini 86-93-86-39-9
2: Kasi kuyalana niti makatongeto kunkuwa kungapinda ndambi kambe hatuone tito ukoma ukari uchi vinja vinjeka nguti makatito kulaveka kusosele sisingo nekela sichilungiswa amua kwa tulumwa Gaza loku hichuona didropada chai chai hichuona kashokwe kuni makhalalva dana ku madiki mangonekele kambi chokhata kunkuwa sikulwela kutenge kuchilungiswa madiki ya leparatito iku mavhikelo sisivhikela kumati kumachikwela mewilela didoropa parachane paratito mati masinga ngati kambe machiwilela didoropa meyonhetela total kulungiswa ni misele yile ya hombe yindinda kumati loko machiwa ni loko kudi dzumbile ntsena kusinga ni mati yo tala ya makoma ya theketa nyanza se misele yo tsheleleyo kunkuwa kukoma se wa rendzelekela para kuona hali wona hali wona hali va tiwona ku va ku ni maso wona va ministri wa vulimi se va tsimbirizimbiri va ministri wa mahombe ra xipublika se va tsimbirizimbiri se ni va ministri wa mwanyana mayelano ni mithumu yi yelanaku ni mhaka ya ti ta tindambi tito vezama ku didoropa o di province da Gaza di singangati kambe di xixupheka se mthumo wa tsimbela konku kuna lungisa timhaka ta switarata kungani kungani timhaka ta switarata tina lungisa ngu switarata ni swona swionhekete kunkuwa tikumu mkoma wona sekana nguxani ngoku ku landzisa ndima yo nseleleyo yokhene switarata ni swona si fane ku swicilungiswa para tito vatsimbitisi va mimovha yi ya yi rhwalaku swakuya yi rhwalaku swa ku aka yi tsimbila ngu haleka kunene se eyo mithumo mithumo yi ngu ku tsemakanya yi landzisaku kungu hambi ni swikolo hambi ni swibejela se swi ngo nhetelwa wu koma wu karhi wu xithuma para tito ku laveka ku swi tshumela swi xiwuswa a se leswi ngo nhekela everydadiki nomporiso se loxo swiwusa ngo titshiku dimwelo manje kambe ku handzila tito wu khalo mwani wun'wanyana tenge ku xilungiso
0: aiya mithumo ya radio mosambique gaza ni nyambani hi xilongoloka ni muyingiseti hailomba ku ndzeva dika makhali yo hambanahambana ka ditambu liyana nyansa hi taku hi xibula ni tate Moses Nyantshava wa le banza da ferelimo a tsomba ka sengo ku tiya ku tilulamisela kumbe ku lulamisela ka misengeletano wa hombe wa le banza diya wuna wa humahalifiki diya litaku ndani ka provinsia ya nya kasi provinsia ya manika ni ya dropani kasi muyu hi chiya masoni ni mabulu atso hi navela ka siku hedzi vaka tatinga nthavi ku province ya gaza nguye ka siku ni migodi homba ka singo dwani ya chibutu hawa ka yembe mbuta ku chilondo ta mafuya lisima kombe tithomba tati ku ka ukhalolea ka titela nako ni ka msingala tano no mwa mwa ngodi banza da frilimu kuna wa province ya gaza ati shusha kumaila ni lisima la uona mgodi huwa ka titela nako ni kutula tela tinzila takuwa kukulisa kupuni ya ino wa itula tela tinzila kakuwa kutula mitumu ngutungutu kwa kukumisa ka vapi hako na kupupa chikara tuchia cha kupatia ka mitumu mwa ditikoni
2: kasi loko hichi wambomba ngutu magata mgodi wa mafu mgodi huwa hi ku ni ku themba tito ngu kumaneka ka wona wu ni mthumo wu zama

0: kululamisa.
1: Inakuhulanya na kudoto tatu mwezeshi kwa hiamu kela ingisetu wa kumfukani. Ingisetu kumfukani halo, sa mitikari?
2: Mitikari mama, mitikari tatanyasa.
1: Mitikari habari, bulani mani ukela haini kakona?
2: Karu sembe ukela muwa dhurupa ni kachai chai, bairu inyamisa be.
1: Atitembe, nguwa hema onelu yawe na nguuchi hechu otiso na vila kusela tatinyan tave, kanyan tave kame tikari anyansi.
2: Na wakwa, wakwa kanyan tave, kumi shuiti kumweko niko kwa kumweko hii zama kolongi satali tiku na hatu. Leasi, nita hawa anu mikatile kwa mwoma kuti magadamu kuti uwa shubutu. Kwa seja ni imanya ni mikuti, niti imanya ni kambi, tasisi, pindulu akumuli tiku nikahi. Ewo pini yao kutu njani kutu njani imane kako kutuliwa kutu sandiki itumela irefinariwa desu mdu los pais atita ku majongwa ni atu mana mana mitumu yao invezi yo mafu ya wa mahuma kwa hawa jibutu mugazi mitula konemo maya prosesaru wakoona ma prosesaru wakumamu ya nivaditi kulo ledu kuni mwa mtumu vanyani watu valevo inga mwona vanyani wa mafu ya lea atumuli tukono kwa tuli sara ispeko ona maplango ya wu ona maoro ya wu ona magaji ya wa anicha si kelu wa mudi tukono kaina si tumela si refinari wa mudi tukono kaina para kudi tukudatu majongwa ni yatu manana watu watu kuzwana mana mitumu maone liyango ingaya ni miyati tinta katanyanta
1: goto na tata tembe hii bongi lukua nga sikota usangila kwa mitumia raji msambiki habati tati nyansabi kwa hati hendele tatukua tina shusha hini kutemba atie kumaone lua wena kumapimoe na mailanu ni kusangila kushuka ni kukulisa msambiki wa watu
2: hai sumi
1: Nsengelo watati tembe wanga yafonela mwadro panika chai chai hinga ya masoni kasita tinga tsave hichombo kasingu titela naku ni kula vakutolela tinzela takuwa kukungomiswa kufula mitumu kuvuna vapya vamwadi chikoni
0: nibongile nila kubonga katata tembe ku ditswe da usungukati ditswe da uyaki ditswe dia divuna kumwani mwana ala kukwengisa ni bongile akoni chibonga nilakuninga ku kaku maone lhambini kuomba kata titembe maila nguti makati tumela nguma ka migudi tata tembe loko hichala kanya presidenti chapo mbimo anga tomara pose avikile timhakata tingi takuyela na niditi kudatu timhakata tingi titia tilaka kuku tichichwa tileti taka tichuoneka ngumasiku msana kusotselelisia simahusia simahu ako ditikuni datu da Msambiki hiwomba ngumigudi hiwomba ngumapulango hiwomba ngusimwanyana kutalaka sona si sithumwa kusitekwa switswa sichahanze sichama hetelo tito Situmela siwea sita hishavisa. Hamidi ti magata magezi. Kambe presidenti chapo au mbejito. Kuvilela kwakwe kama wakwe. Kulaweka kukuchichwa. Ti magatito sotelele tenge sichituma Msambiki. Se nguto neto ukoma ulu wakunato. Patito pa vanana watiku wa vapya. Vema na mitumu ditukuda Msambiki. Se ta tumu tatatepe. Owa ku. Ahawa. Dipala ikuda hombe kutekela kudi kuletela dichilula makati hihuke kambe katumwa ukoma si ulwa ntoneto purisi hichala kanya timwanyane presidenti chapu se atravarile hinga sa singi simwanya si siku tekela kutula tekela tsitsula kambe alwa niku Msambiki kulaveka kuve kudini machapu yawa mama hakotito idima gezi melungu somu Msambiki idigaji yilungiswa mumsambiki sonsisa migodi ya magrafite maorisa sose tenge sichiprocessa ra mumsambiki semthumo tata tembe watsimbila kambe chichilaveka iku ditsiku ditsiku hi alakanyisana ditsiku ditsiku hi alakanyisana manje sendimeyo ya thuma tata tembe priso hisengeleni hotsete hengemini kule kula ku hisengela hotsete paratito jana paratito ditiku dato uombelweyo inatsimbela nguhaleka kunene ta thuma tata tembe hibonge
1: ungasikota ko sengela ngisethi ka mithi mira radio msambiki gazani nyambana kwa yofanela ka 87 00 51 333 ove kama onelo hambi chihutise kufana ni tachi tembe wangasengela ka mithi mira radio msambiki sandra masango nyambana kusawani ngisethi kumbe chihutise na vela kusiela murambi wa watu ka mitsikari ya nyasi
3: enyambani ku 7 mwingi seti hinasimama hechikumbusha nomboro yakona hine 86 93 86 93 86 39 9 kachiwotisu hechida kutsakata tinyantsavi titakumkantsangano wavanhu wavachasengela kaona akeyo manika yona takuwa provinsi ya Gaza kutala kayo mamunisipi kumbe sikanikisu ngusasitangena wangu libanze liwa da Frelimo se kama onela yanu mchiti wona matumela matsimbilisa kujana kuno kutumaka kunene madoropa yao amahlu kachati ngatembiswa mbe musi kungati maha mtumu wakutsimbila kula wakuvotwa talondiswa nguva munga vatemba kasiku vatangela tinzila tiwa
0: timhaka hi bongile timhaka ta ku yelana ni mamunisipio hayawa mathangelo ako ngulibanza da Frelimo ha themba tito tiya masoni ngukulandiselwa kambe hina ku komba ku totshe titsimbela nguhaleka kunene kuni titimwa tiwekelaka timwani ta wololoka kambe ngukuva Frelimo libanza dia dino atsangana chimoyo chimwecho chiya cha timhaka ni tona tiya tino wa doka se khea chimoyo para tito timwane ni timwanya titioneka kuti sitsimbili kwati tenge tichilungiswa manje kambe ngutungutu ngutimhaka takuyelana ni timali titifaneko kuti tichihehukisa kuve thuma so ve mana so thuma ngusona iku michini ni mimova para chani para tito madoropa me mane ka made basile madoropa madini sitrata sa sinene nkuwa vathuma kambe vathuma madini sikarato nguko haka ku ni tona timale titsuka tichipwateka ngu mukama wako na ungabiha ngu henga wana wanyamnova mukama wanyamsi kuni sikarato sa hombe machikambe loku hichiwona simwanyani satsi mbila kambe kuchota kuhaka timali nko nito ntimali kati humi ngu mama helo ya manene nita ahakula kuma hatu tokene partidu Frelimo tenki gonda timaka tito eleleta ka ukoma waditiko titokene asini si ikusini nga sitsembisa kuna sema tenki sichimahwa itenki sidimahilo priso mukama umwane ni umwanyane votselele va iku vathangele va mamunisipi na varuma ngupatito Frelimo kuni mukama vakhala ha tshako para ku ve wona tito nguti hi vathumaku nguti hi va sithumiku para tito ve kota ku veka wukwa manje kambe sikarato si va mana naku naswo ngu swona sa timali kambe Frelimo a xitimuka swona
1: chitembezi cha chidibaza da Frelimo lingawa nacho kambi mu ya kukombela mavoto ngumaone lulano kaoneka kasiku wako dini kupata na kuwa ka dibanza da Frelimo ni chitsungu kaoneka kutumisana kama selula kasi ni chitsungu kota kuwa chia mkela dibaza da Frelimo ya mkela nguhafu hiya chia kukuvilela achia kukutisikarato sitanga na kuni vaha nditi kungutungutu amua megangani kwa si kongoma kwa si na wa si shusha mkumitlawa kudibanza da Frelimo
0: kutsangana kadi banze da Frelimo da tsangana ngushane nko mbimu ayako kama selula eya khala ha tsene ma selula para kuone tito dihanyu diya dihanyu ako mwa maselo lanu ngudi
3: hii. Minanda hini mwa ingi seti?
0: E manati tokuni ti titsimbila kukwatu, kuni hati sisimbili kukwatu, kambi tosele leto. Tima helo kuchana pala ku. Nguti le nyamnova frelimu angatembisa ku anamaha loko achumaha kama.
1: Hina kuwe mingisanya na kudoto kwa ya mke la ingi seti agui nyambani. Sandra Masango.
3: Atuma iti mwa ingi seti hingati na yu Miranda.
1: Mutana. Yana masoni.
0: Kota ku atia frilimu anga titembisa kutengi tichimaho eki tengi tidimahili habilo kukudini sikarato ngumla yitengi sidimahili asi anga tembisa hati ziva nku loku uchidima timbuini umana haku kuni chijenga
1: tinasimala kwa hiku lenga na kudoto. Sandra Masango ya mkela ingisiti
3: mwingisiti kumfokani halosa mitikari
4: halo mwingi
3: Mitsikari hibula ni mani?
4: Rogero Mbetsana.
3: Tata Rogero, hula kuveka maonelo kumpechi uti suka maila ni mabulu yatu.
4: Mbwana wakuti wa shaku. Ama tirela kuhula kapapaila. Ama waza wati kubon, katiriwa ne. Mwazila kuti wakuti hiku ina nga kwa. Po a desenvolvimento nisi zhutu mshanji. Yo waneka nguvu lumu ma munisipio. Ama distrito zila makala kama nga hei munisipu. Ndi helu kumo uwa mpoko shkulu wedu. Kunganga hii ni chima hakulero.
3: Guto na tata, hibungi ilonga di nchungwa nchungwa disa?
4: Na daka ni mamu.
3: Hibungi ilo.
1: Guto na Sandra Masango, hamu kati chungwa disa?
0: Nibungi ili tata. Kuweka chuhutiso. Imaka ya nkoka kaombelweyo. Nakona mazionga tia maaka. Nguti husiti hifa nuku hisengela katono. Kukomba tuto ditiko. Datu husiti tenge chimana na kadono. Hina mwamba tuto kene. Madistritu munga kubanakana. Kamai masoni. Ngumshuku. Kambe kuwe. Mazamanya na kuya masoni. Kuni tininga tuwamba tuto kene. Kimwenyane timane katichinga kubanakana katitsimbile ngukoha katimale ngusimwenyane para kusichitsimbila kula kutsitsimbila mailano ni timale sekuni sikarato lesidzama kukusichichachwa kona ni mdzinzani nguko hichila kuomba ngudzuri kuni timwenyane titita kuti chimaneka kwathu vathumi Himaneka kuhidi uko, hichitumela ukoma, hizama kukaratisa simaha. Seso seleleso, saadzama kusitiza tichitumbulwa, ni kuveona kuavava maha kuti nguvahi. Purika hati zivato
1: dilembe. Hina kuhula ingena kudoto kambe, Sandra Masango wa nyambani kuni Wingset. Sandra?
3: Wingset, uko mfukani halosa mitikari? Halosa Wingset, uko mfukani mitikari? Atumeti Miranda nga skota kusimama tatanya ntsatsa.
0: Se akunichi womba titokene. Hati dziva kuma kuti to tsimwenyane sicheba sisitsimbile imhaka ya timali. Kambe loko hichi dilembe dilembe kada distritu yimaha plan ya yone yokene dilembe dita kunata mahatini mahatini mahatini mati kambe nilava mali. Se achichita kuchichuona katimana tokena male khaitekele kuhuma ngumkama wa unene para vekota kuvethuma se tima hatunga kumbana kana ma district mowa masinga ha ka kuvenona machi mana disinvolvement kuzala veke entao se edo ndila kuomba tokena nguku wa kumaneka kusikaratu sia se kuni mthumu wa hombe uma hwako para tito kuoneka tito kasi kufasa hane di bauti do mali yisi huma para kuyama distritu. So, tosele leto, tilava ku utula maso uona para kuza hikota kuhichimana ahawa di bauti di fasa kukona. Se por isso, tatu wangu mtumu watuma kada kama divalu ma distritu. Malakanyo usiku ni mtsikari. Hiwombomba nguma distritu usiku ni mtsikari nguma distritu. Ipolo di disinvolvimento. Se loko ma distrito, loko ma se desenvolvere, significa ki ma provincia non pode ma desenvolvere. Se maketata, ikari chilandiswa ngunya minyame para kuza kulungiswa timhakati, tifasa kuma distrito ma se desenvolvere.
1: Sandra Masango.
3: Ini mwengiset kumfukani halosa mitsikari.
5: Mitsikari mama moyi.
3: Mitsikari hanya hingwa wita ta hebola ni mana.
5: Hebola ni mani?
3: Hebola ni mani? Tata hikumana ni sikarato. Miranda sakara taka sikuwa hibula ni ingi situ hingati nao. Hina zamanza takuwa himana na yo kwa yunga ni mbimu.
1: Ndithu ure keno gaza ni kona zite atuiduka ingi situ kambi ya tumela hile. Vatela, yalo sa ingi situ kumfukani mitikari?
2: Mitikari mamu Miranda.
1: Mitikari habonga hibula ni mani?
2: Mitikari niwe ya tatutembe.
1: Ena tatutembe?
2: Wawana mabulu lo kumachia masoni kumbula moya matama. Se tini ni simako
1: hikina.
2: Ya, yeah, saka kutiyari. Dabanyo sa, mbela kumichanga wana ti. Mama dana, mosha nipeka. Kuni mama dala wawa manakunyana sabwati nyana. Mchima ni mchima. Maisema ni mchima yotana. Mama ni chino. Kasi kiwoneka haini takundi kikudato tisikonyiti sikosana sikupheka sikosana sim mahatiti maheka ku kati tikuenda na mpambi ndingana cha hombe manu ei tantu udoropani tantu umhani kale uchope kale ya makoloni kale mama dala bosha hiseka hambi kuyoyi vatuka ku baba umbula ngiyona ndingana kushava hambi to va deskilo ya papa. Para ini sama cukup bahagwe. Ini jadi ni ni madala uo. Tapi ni entah. Hingga orang nanti malah kau madala. Oh bela.
1: Ngoto na hibongi lingu mwawenelo ni chile leto tata tembe. Unga tsumela kasi uwe kutahisiela chile leto jia. Na tunga mwako na watu wanga wakata kukamanenga na kudot. Kami na isiva la tata yantafi. Hii na vela kasi kuwa hita ni chuti sija. Kumbe kula kutapaka na yono maidanu nindi mayeli na kasi. Ni kuu kela na kuwa kutakuchone kaliti kuneka Afrika Tsuli. Huma kasi huma kachi nufubia. Kutala kava fuwetu wa sangana kuni chikara tichia di chikuni kajuni. Banana wa provinsi ya Gaza. Hina vela kasi kwa hizi vakuti huti nzilatia mita kumijitipi misa kumengua hema onelu ya numa ilanukua mishusha hundi maia kuwa mizi vakuni kadanza. Hambeni kuseketela vafuwe tuwa wakasi vangasinsa kwa veleka mitumu ya wudi tukuni ka Afrika Tsuli mkua haka makaya chininofobia mwa provinsi ya Gaza.
0: Mbongi.
1: Kame na usi ningasha mule na tatu mahae nyambani hiya fatia kuma onelu ya mwingisit.
3: Mwingisit kumpokani halosa mitikari. Hello, sa mwingi saiti mitikari?
5: Tuka.
3: Mitikari, hibula ni mani?
5: Kya vidu kusuka.
3: Miranda mabunda hitsangana ni sikaratu. Hisikutu kumana hutinza la tati nene ni ingi saiti. Wanga sikuta kusima matata yantavi.
0: Ni bongele. Tata tembe. Na temba toni misho. Yangula nini kambe. Nabonga, tisumena nechisaka ngukufa matu yako. Timakatawa madala, nimi ishi huombombele kambe kumagawa madala. Nimi sikaria kambe huombombo kumagawa madala. E tutapala, nuumbele kulechi matu yako nguya maka yako. Nichila kumba tutukena, maka yawa madala, vela kuni timakatiti takutichuone katito. Seva ni michima, kava mukele. Sidoku sawusu watakuwa chisi maana. Se nila kuomba tito. Timaketu se mbimu hingawe ni konferensia. Yama distritu. Ate provise. Yuo mbombi ulu ngutu maka hii. Para tito hii kota kuyilungiswa. Purika katipalu uombelu eyo. Kunyamno wachamu kela nyamsi kavamu kele. Se kula kuza kuchumani kasi kumayaka chani koha. Se maketa tata mbiji la kuomba tokani. Se hivi kilu kama pepa yale ndi selwa. Yala ndi satito kungani kungani tenge kuchimane ka shamulo ya tema kata wa madala. Kato nopote heche wadi wala nkuwa madala nguona matala ato, nguona mabibilioteka ato. Nopote heche wale ka hamfukana. Se hilo ngoloko hose kandime. Ngudi tui dia diamukela ko da vafuwethu va va kumana va mana ko ni sikara to joni ukoma kota ku joni se va hinwa nwiti mhakato va va va tekela mithumo manje kuve ukara va kunawo vathu va joni hingati mwanyana ukara va kunawo ni kulva kungwichanga va ku ukwele purike kha va si koti ku thuma chii se va uya mwani kheno pana tito veta kota ku velungisa maphepha nku va tenga nguva loko khana va kha va na mapasaporti wongu wako mandau se wungu wa vamwani se nguva va lunghisaka mapasaport ku va chitshumela kambe ku wungu wako wu koma wa joni wu kombete divalelo nguti tinga humelela joni tito hi divaleleni hi nga ditirindzete se kombela divalelo ni vona va musambikani va va vuyaka vamwani vamwanyani se va ni mapimo dingana ku se tenge ve bvunetelwa ngu mthumo para ve ti dulela mithumo ya wumwani mu se ngu chichi no vuna ku ve ditiko dato ditsimbela kwate ni vona vema na so ve vuna ngu swona miti yawe entao ni sese ni nga gwita ni cila ku omba tiya hi kombela ngutu tito va vapya nku va vapya hi womba mangu majongwane ngu vona va ku ni mitamu va nge mihako va gondile dwe va na mahitito loko va digondile ve teka wudzivi va ku nawo ve wu anjala para tito wu sweti ni wusiwana litiko da musambiki wu na mahatshuku a se va tidziva ku kuma va na mahe ngu ku makhalo maho a ku wa wu koma wu tulaka makhalo tito a wu ukuni projeto tucha beta para una mana simalana sonesu unu simala para ku utula mthumo wako se ni vona vana tutumi ngoti vacha kona henga kuya teka malile para veta sela cerveja ahehe malile i para vata tula mithumo ngu ena achi sikota kutula mthumo ana teka makwawo emveka hal nene wo mana mthumo wadi mana dipawo se nguti vafanele ku hichima hatantu vavamna tantu vavasisikati kutsita hi sengela para ditiko datu dina ya masolo kambe a yi li mithumo yi nemelaku i ku ya hombe nguyi wu koma yi fanele ku ve yi ya masoni ni ku lunghisela se puriso dibandza ta pati to firilini i ku dona ku khukhela ka stente 5 di thangelaku ditiko da musambiki da karateka ngu ku wona timwani ni timwanyani ti karataka ka chitsungu titoken avale vathumelaka ukoma vathumelaka ditiko vathumelaka ka ukoma vana sikoti kuninga shonipho ka vathu va vathumelaka nkumwani mwana loko achikhukha mtina chikenya lava mthumu hinga para ku ebaka ekhalahatsa epara ethumela vona vathu va chitsungu cha musambi se seli makeyo yifani ku hotsetho hi sengela para tito firilema emana mtamu eya masoni ngukutsimbitisa ditiko dako
1: ngutona hibongile ni hise komela matsugu gwita hena tuma hesha le nyambani sandra kombe chehu chotiso nguna vela ku sira tatinga tsave hise vala mabulu yatu
3: akeno ingembane kuna choti sumiranda mabunda hinga sikota kasiko hikombela matsugu ita katata nyantsa
1: ngotana hibongile tata nyantsa nguwa himatswi una vela ku sela mwing city watu kombe chihu chaka singambiwa hisi kuti sina vela ku kuti sia ka va ying city vathuka mitsikari ya nyasa
0: chokata chi ditswi dini la ku kuni chi disia ngodi do hotsetu hevam sambikana hotsetu ditikudia da hilumba hotsetu mapimo tenge madema mwewo oyelana ni kuhlukisa ditiko priko hotsetu hi vangisana diguwa hi gumula ni chichana hi lava ku hichimana mndi wu hotsetu enta titoken kuleka ku hotsetu wa mwamna wa msikati u dijaha u chikosana ku laveka ku hotsetu hi khukha hi ema para ditiko di kota ku ditsimbela kwati kambe hi kombela ngutu ka mwane ni mwane awu akuni mavonela ana tshuketa hafuhi ka dibandza da firilimu eveka mavonelo akwe swanga musambikano para tito firilimu esikota kuya masoni ni ku lunghisa ti tionhekaku ni ti telavekaku ka chitsungu mtumwa tho zethu waditiko
1: ngotana hibongile tatimo zezinya ntsava nga sikota ko endela radio mtsendi kwa kumwe ko hita shusha ne ko hedziva tya ko sima kungu ya dimadza da free limo ku kongomisa kumbe makukhela kuma province ya Gaza ku kongomisa ka msangala tani wa hombe uno wa umahwa ngu kukhela ka ditse ku da vinchu ka la 23 agosto ku kene ani ya province ya Manica he veka kubonga ka yingset wa Gaza ne nyambani wanga sikota kwa hilomba nzeve hambeni kusengela ku siyasileletso hambeni maonelo kwa dibuluria da tshudi kongoma masoni dibuluda nyasi dinga Simbiti sangu Miranda Mabunda ni Sandra Masango. Kwa nila nika mechini ungati maneka kano provinsi ya Gaza, Jil da Graça.
6: Mahungu ni timhaka sishushwa habanza. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza ngumadota ni masungulukati. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza.

0: 7:35 minutes. O tome ditiki di tsuri komba ka lore na nyati, o tome pera ditiki nyansi ku hanyawe, mangwana ku hanyane, se kula ko dziva ku hlonipha vakwanu. Hambela ku dika chitulu cha masoni, ku mbo diva ku divi ku vekile kota ntangeli wa koponi, kombe ntangeli wa ntla wa nyana wa vangahi, kombe u chifuma vangana. Kula ko dziva ka siku va hlonipho veri ma umbombela navo, ku kwa ukati zita mangwana, u tome wa njitiki nyansi u nga otela pela u dinkoma, kombe di hosi. Mangwana o ta cha se u chikile se ona vangoni se na va onisa ku tshani vale u nga tina se sina mabubatela u singa vale u nga tiva ona kota u singa vathu lava va nga tisi va yangula hambi ni ku va yangula se komba ka lore na nyati u tshomi jitiki kula ka hidziva ka siku hloniphana hidziva ka siku hi wona na kota vathu hi tshumela kambe hi tumela ku vunwa hi tumela kambe ku yingisa miehleketo ya vakwanu ku kwala ku si tumela ku yingisa miehleketo ya vakwanu mangwana u chita wa phela una pota ni ku yamukela vano sema ngoku le ni ya va kuseka ngoku hako u si na umbilu ngoku hako u chitiveka kwa wawo ngoku wawo chi una fa uni hosi kuna chia chikombe na makwitu se kula ka siku la hidziva ka siku hi hloniphana kula ku hidziva hi ukuona na kota va makwavo hi la ka siku hi wona na kota vathu va hilwela ku khalo kumbe vathu va hi dzumba ku hi chilo hambi hi dzumba hi dini sombo wombo hambi u di wa male kuleka ka siku u dziva ku hlonipha vakwana komba ka lore na nyati hi nga kuwa useka vakwana ngoku mangwana titi ku hemela ku kati zivi ntsena chizimu ngo chona chihidziva kuti ta ku hi ya hayi hi na kutela hayi kambe hi ni 17:37 minutes kambe muhila kumana FDD hi samati ndzi rata kuwa hi hangalasa pheo muyingiseti ngondi maiwa ya uchange FDD ne nhali kuleka u dziva ka siku ni nga buleya vakwano loko u dini movha hali ni sekeli na na ku sekela loko u cini mahela tsofu na ni na ku mahela tsofu ngo kwa tsofu hi dana tsofu kambe makwasa madana makwasa kasi nga ditshuri na mbisa ndi kumahela titati nene loko a u cini mahela tobiya so vona na no kumahela tobiya kombe na na ku dzumba ni kumahela tsofu se ka siku ni kumahela totsura kuleka u dziva ka na ku ni kumahela tsofu un mahela tati nene unati wana na nhanu nati mana totsura se unga imeli kwa ni kumahela totsura kuva une mahela tsofu kuleka hidziva kwa hikuwa hihloniphana hidziva lita kwa hiva makwavo hihanye nkufana inkupanana hitsumela kambe hiningana lirando hila ka siku hanya hisipfanani hihanya kambe hichivelekana na siviti ngoku kwa sibiti ngusisi mehau ka siku hisi kule ngusisi mehau ka siku hisi masoni hiwe watu wava hizumba kuyote mbilo hidisunga nekanti mbilo hizumba hichibuba tena mua mbilo nungu kwa hido hivekete la siviti sechali sima kasi nkwa hidiva lelana nkwa hirandana nkwa hakambe hizumba hichisekelela udini mofa kenezi wako hapolea vakwana ngukwa mangwana waditse kumudzi wanuta kuvuna mangwana waditse kuna mbimudzi unwa mdinela ditimba uchila kuvunwa marato ngeno leni ngamuseka nyamnova ngeno leni ngambi mukomba makwasa se akhatane na kumahela tsofu na kundocha manyamanyane phela anakhana ushaka kudi varatita ku aonga onga mbiri mumahela ushaka nikukhatana se uchila kuni kupfushela nani koleko dziva kuna kupfushela ngokuwa kupfushela kudana kupfushela ka vakwanu ushaka vovhunana phela hi nga kuwa loko ni dzumba yo tshembe manje kupfushela usi ni pfushele koleka hi vhunana ushaka unati wona phela tinatsura ini 17:39 minutes loko cini mahela tsofu na na ku mahela tsofu
1: uchila kuwa na kutsanya kamina kuti kombe makwasa nawe fuka siku msiku maundi siku msiku tsaniki

Yini 16 horas ni 48 minutes generally music hativa how can I tshwela ngo tswaka vanyane va to khala hatse ndi valeya kambe va tshwela ngo tswaka hi leke no tswaka mashaka hi hanya ngo kwa utome ngo wowo hi tinga ndi hi sivekela na u tswaka hi tshifisi hombo hombo hina kula ki vanana vana kula va singa haka kunene ngo kwani vana va londisela u tswaka watu va hanya ku sina u tshaka ko tika laveki koleka va hanya na va ku hanya va tshidzivana ku ndi no tshaka kambe hi leka siko hi va betisela ka u tswaka watu hingadi hi chamasoni hi xilavetela u chenja mbiri mabulo ka lambi mia 18 rihiniwa hi tamana mahungu ku ntumisani ya international kambe mo hila ku lava riziya na jami a chingani khene phela ni nga tila ku leka n'wana makono kasi indiyana ukwa nengene ala vakova vasikati va kuni mimovha va kuni maoro ni na jani ke hani akwa kombini lava ngokwale ane ni chisiwana nikana movha nikana maoro nikana chilo se hingani ngati lava ku muleka makunu wanu ngena ku haka hani lavi na mahachani kuni ku chisiwanani a tsimbila ina lavo ganya kulone se ana tisalela ni usiwana wa mina na ka siku ni tsimbila ni xaniswa hi zimatinzala ta ku mangiseti hi zimatinzala ta ku heku vhunetela ka siku thavisa pheho ngo nzila ya ucenje hainowa hi ti singela hi ti bulela hi ti tshandza hi xichani hi divala usiwana hambe ni ku divala tatenge hi kona toha musungu kuwa leswaku ni tambwa kuwa ni ngacha kambe se ya kuwa leswaku hi chiyawulela nyumbani hi hotela ni wuko hi masiku kati ngo kwa hilawuza vatu man'wana vanana va nagechani vana tsala xikolwani va digitichani va chiwa ngo xikolwani va tagechani se zamendi zala takuwa hi divala usiwa na maxaka hi ti singela hi xichani a themba titakuwa thembwena ku manga wa mati hina khata ku simana nyana sasidotho hina khata ku pfuna nyana aku hi nga chela ku phaya tinyumi ta agosto hina phaya ku hi nga manga wa mati hina mbima kona iwa ya kuwa hikata kuphaya hi chetwe ina kambe hina chani kungo tinga di upate ka mati se hila ndeleni usavi wa kukona nyana wa udoto akumanga wa mati hi ya phaya hina mara cha kuwa hininga vanana hina mara kambi ntingi minyana ta kuwa hita phaya dilembe diwa ditaku kambe hini 17 horas e 50 minutos hila wetu nambi mu ya 18 horas kasikuta mana mahungu ntumisani ya antena nasional.

Se casar mal, eu tenho a Valdemir José, a se casar mal. A hoje tinha da pela quando a conhece nga wa unene, a una bilunga que não com a mina zumba ele vai magoa. O catan ka kona ta tsamba, kambe ko ho ka hati bi hako. Se me kata ka siku, lo ko misadze vana ko katan ka kona mina kata ku dzivana ko ha kanchado. Se me wana tindi lono ta mwane, se me ka hapane. Se lo ka siji hagarika li rela vatwa vambi, ka vatwa vambidi. Na chachi laweka kwa chishlo nipu ni kupisi sana kambi. Mnachona tinazimbila ngunzila ya inene. Ivaldimir José, ili chahada kumele kwa ni wa Kilimani. Hii, ngadi hakara kula vetila uchenje. Hii, zamatiza zako hita ningana mitumuka watu msani kule tuwa didi mdashiputu kesi. Kambi mhira kumano uchenje wa Dimasia.

lerim la che tsaisang la kach katle chimra zaming seti tamena wena kala kusani ka me noit ni 10 minutos hoya hoya mra zaming seti ka wazina siku ga 10 manharo ka hweti ya mawan lembe magid mambere makumambere ni tlano itabe kunyika shasha metwa le zwezwo longesela kuve kuchitsela ka siku le ganya mutl nzeni ka chikatana kuta ve mahungu hi kanza kanyi hola tlok maka kutani ku kanza kanyi kutsikala tsinza ka mtria hina itive yi kuchikelela ndzhaku ka mahungu lawa hi ta ku nyika tinhlokomhaka ta mahungu ya provhinsi ya Nyambane lawa ma ta andza loko swi ta ku 22 horas. Ndzhaku ka mahungu lawa hi ta ve ku nyika longoloko wa laha madoteni leswo loko swi ta ku 20 horas ni 15 minutes 22 horas ku ta ve ndlelo wa mahungu ya provhinsi ya Nyambane leswo ma ta famba kala kusani ka 22 horas ni 10 minutes 22 ni 20 ku ta ve matimu ya siku laha ndzhaku ka matimu ya siku itive yi hambanisela wucenje swileletelo nakona wucenje ka nghoma ya vhiki loko swi ku 23 horas xi tave hi seta watch 23 horas ni 10 hi ta nghena ka wucenje ka laha 23 horas ni 30 minutos xi katlela hi chiku tave mahungu ya ndlala ya kusukela tsindza ka mitirhi ya hina lama ta famba ka la mainoit xi katlela hi chi tive hi seta watch mrazaming set nakona hi we hi ta salisana kasi ha gumesa mitirhi ya hina ya siku ga nyamutlha hi bongile ku ku ve hisekaya wu pangalatiwa hi mitirhi ya hina ya siku leyi ga nyamutlha mina ndzi Tomas Valoyi ka ku lawulandza ndzi pangalatiwa hi Marcus Pedro ka michini Vitgarad Msambiki mixela matomini makateko na ku nga wazina loyi a ve wa ku hlawuleka ka yontlhi ya lembe ga 2026 xewene.

0: kan'winyi loyi a gohelweke ndhawu hi leswi vekiweke ka si swi kota ku vevukisa a hanyela ka hina nyamukhe leswi hina ni fanele ku loko munhu a ndzi gohela ndzi tiva ku ya ndzhamu kecara a ta ta tekiwa hi lava landzelelaka nawu wa kona va ya va mu thethisa va loko a thethisiwile kumeka ku i gohile na ni fanele ku va a ya vekiwa lomu ka chikayila lexi a fanele ku va a tshamaka jona kondza a kama lowuya a nga nyikiwa wona hi mfumo a kota ku va a ya a nga tlheli a huma a ta ta phinda hina lava hi ku vona ku bya hlwela a bya wuchukwana hi ku va ndziba ndzi tsayisa a mun'wana u ya u ya mu tsayisa wena hi ku bayiseka byi leswi u nga byi xava u leswi u nga byi kuma hi kumela gaku muni muni ni mahamba na le makumela byilo byakwe endaku ku nada ni nge luzi mina ku va ndzi mu teka ndzi ya na yisini ya ku hlwela endaku ndzi khoma ndziba or kutani ku daya byi ta byi ta cukisiwa swa kumeka ku a hi yena bya ha karata byi ta karata ku va mina ndzi mu tlhelisa a u ya ta hanya ku xa ndzi dele endawu i chukwana ku luza switsongwa leswi ndzi nga nazo maxi munhu a hanya hikuva i ta simama ku hakela resa ka mufumo i ta simama ku hakela swin'wana ni swin'wana leswi lavekaka ka mufumo hi nan'we hi ta va ni ku hlangana na hi munhu loyi loko a tisola a tiva ku leswi a nga maha i no goha endawu leswi swi vahaku ku hi ka minawu leyi nga kona nyamukha swi kombekisa leswaku hina ni fanele ku va hi tiva ku tsetselelana kota a mhaka leyi nga siyeliwa hani ha Jesu ku tshamani hi ku va mu ve ni lerhandzu a mun'we ni mun'wani munhu mukota ku va mu rivalelana minandzu ya n'wina
1: hi byona magezi yo sungula ya dota ka hina Messias Manuel taswa masingalakati na hi ta sungula ku ha Louisa Nicolau singalakati leki ga zukulu wa mina hi ku yini hi kala ku hi nga yina ku timisela kasi hi zwa hi ya kuma a tsutsu wa mhaka leyi gohekileko yi gohiliweko hi masingi kutani yi gohiliweko ha Misiya kutani ha Louisa kutani ha Maria Susana a ku ne ndzi khoma ndzi tsayisa sweswi ku tshika ku landzelela hi ndzhaku loko ku ta landzeleliwa ya ha tsumbula kwaba Masingi Susana kutani Misiya xa kutani Louisa i ni tshakatalwa hava
2: bongile kokwalo ku u ndzi nyiketa mhaka leyo so ge mina lexi ndzi dyohonaka ka mhaka leyi a wu bihi ka hina vanhu hi gona byi kulileko a le rhandzo ka hina vanhu a laha hi kona hikwalaho a munhu a byi vonaka leswo loko ndzo mu hakisela lweyi ndzi ta nghana ndzi tirhile a tika ku landza leswi munhu gayani a nga tshuka a phazama o futhi a nga phazamangi a yena hi mun'wana a nga wona yena loko a mu kumile a ku ya mina para ku va byi vona lava vo tala leviyaku leswi ndzi zangarile alamula hikwalaho hina lexi xi lavekaka futhi xa hombe ngopfu lirhandzo hina vanhu ve ni lirhandzo hi ku mi wona ku gaya munhu hi wona wena hi ku loko vo mu pyu a le mhika va kuma vela ku pyu wena u ta wona xo tikati wena u ta minya wa ku tluva nga guwa ku tlula gaya leswi vulaka leswaku swilo leswi hina vanhu hi tandzuki vanhu ha fana na hi ve ni hlebya mbilu ya ku loko mina ndzi onhelwa ndzi landzelela timhaka i hina ha swi tiva o ndzi ku mina ndza swi tiva leswaku ku na ni ku a swin'wanyana a tekiwa hakunene a heleketiwa leniya hosini loko a tekiwa a heleketiwa le hosini a ya ya wulawulela lisini lakwe ku ya kumeka ku futhi a yena ndzi ku n'wema ndzi ku a ndzi hi mu heleketi tolo n'wema ndzi ku hi mu wona ku ha va mu tsikile luya kasi ya hina leswi a ha va heleketi kambe talamula swi goheka kwalaho hi ku wena a wu landzelelanga a wu yi tivanga a nhloko ya mhaka a nga yivanga o a nga gohanga maxi mina ndzi ya ndzi ya tiva ku a hi dayeni hi kota lweyi loko wu mu nyikela leniya a ta wuya makuriko kwa mina exi a le rhandzo yina ni li lavekaku ngopfu ka hina vanhu hi tivana hina vanhu ku hi hina va mali a wu mu vangi munhu wena wena u nga tswala munhu a munhu wena u no nyikiwa hi xikwembu a nga nungungulu u tiwula ku hi wena raro pro kota ku mu hlayisa a kula muxa hi wena u nga mma i na futhi kona a yi tiva ku semendi leyi vatlaku munhu ho kweni ho hlamala hambe mina uona kujijalana jiji nyani ngo jikongela amanzi ko hili yawa famba wava wamwana nokukula wena majinyamuka ya hawo he khona hina abantu etala mola hina ulamula kota mani wena
1: hizwana hile imhaka kunene utalamula kota mani wena hitiva kuloyi alamula ku hino ngungulu kutani minawu leyi vekelweko hi hosi Maria Susana mukumba chikarato cha hombe ka mina kani cha kukarata na wenawo loko va khoma munhu va tshakatela ni vanana va ya kwalaya hi gundzisa yini umanzi kumune wa n'wana na gaya umanzi kumune wa tiko hi lavaku
3: mina xo sangula ndzi lava ku bonga amagisi ya madoda kuloni hikuva va wulile swilo swa hombe va khumbile le mabukweni loko ku yile bukweni ku laveka ku rivelela makhati mangane set
1: leswiambiri
3: vakoikaikhanamakumenimambiri hi ku nga
1: stenta vesis set
3: hi vulavula hi le bukweni makono hi la ku tlulela yini a nawu lowu wu wuliwaku hi mitsalo yo basa hakuva a munhu loko a ku gohele loko u alakanya ku i ku gohele u nga mu tsutsumeli ku lava ku mufumbutela mu dayetela landzelela timhaka tiya chikela laha ka ku a munhu loyi u mu alakanyaka ku i kuma hele leri swi nga swi kota ku u alakanya ku hi yena ku ve a hi yena ku lava ku ve a timhaka loko u goheliwa hi munhu u tiyisa lomu ti lavekaka kona kasi ku za tiya chikela ti xuxiwa swi ta kumeka leswaku a munhu loyi kunene loko u mu fumbutele i ta wula kota leswi a nga wula papa emesi yexe a ku hi mina ku ve na a hi yena mbuyangwana hi ku za ti khumba ku xaniseka makunu a timhaka ku lava ku ve hi tiyisa lomu ti lavekaka kona ti landzelela na hi nga bangi munhu luya na hi nga xanisangi munhu luya hi na vatswali hi na vanhu ku tshika vatswali sohe vanhu lava yileko va swi lava va goheliwa loko a goheliwa a teka ni vana na ku i nyamuka u ta ndzi tiva mina ni vana na va mina u gondzisa yini a nawu laha kaya ka ku wena u kawuka munhu luya hi ku mu vungutela u tlhela u byela vanana a ku ve vonawo va bungutela munhu luya a hi byona byi lavekaka leswi swi lavekaka hi nga tirhiseni mintamu ya hina aka munhu a hi landzeleleni timhaka lomu ti lavekaka kona ku landzeleliwa kasi ku ya hi ya hi ya jikela hi zwa a tisini kasi lava va tivaka ku xuxa timhaka va ta mu nyika nsayiso lowu wu lavekaka kasi ku yena kani ku ya tshama kwale xikayileni masiku ya ku lawa a nga nyikwa kasi ku loko a ya tshama leniya a tigondzisaka kasi ndzi wa mahela yini wa wuya hi leniya na hi munhu loyi munene a fele ku ku tlhela a ta hi gondzisa loko a hi mulandzi wa buku a ta tiva ku nga yena ku lavaka ku ndzi tsetselela hambiloko ku ku ndzima hi leswo karhi ndzi tsetselela
0: a
3: swi tika makune hi nga maheni a mintirho yo biha hi mandla ya hina a hi landzeleleni timhaka hi nga tlhela hina hi kuma nandzu hi ku ve hi xanisile munhu luya ku hi munhu luya a nga na nandzu
1: madata ya mina mutingalo le bukwini ga fumu bukweni ka nongongulu zonke swi kona mundzelakanyisa buku ka nongongulu Jesu ate u nga mahi ka munghana leswi
3: u kalaka ku nga swi lavi ku mahiwa
1: u ndzelakanyisa laha Jesu mamani gayani wa usiku a nga hi gelegele loko a yila tikomba ka nongongulu makunu a khon'wa mamani gaya a yisiwa ka Jesu a ku mamani loyi wonke vavanuna va laha mugangeni wa va tiva makunu yi fanele kufa hi ku phokoxelo hi maribye Jesu a nge loyi a swi tivakuwa ku a nga si goha wuton'wini gakwe a rhangi hi yena a teka a ribye a gi cukucuku a gi cukumetela mamani gaya ina a ndzi ya loko a nga gohanga wa goha xiguhi wa goha wa bomba a ndzi yani makulu ka n'wina mu nge a dawe hi ku yi gohile
4: loyi a swi tivaka ku a nga si goha vuton'wini gakwe a rhangi hi yena a teka a ribye a ku cukucuku lahayani munhu ni mun'wana xolo a hangalakela hi ku swi tiva ku na mina u ndza goha ba misi
0: ina leswiyani a ku nga hi ku mahela ku chusa a hanyela ka ku mamani gaya i wa mahela leswaku mamani gaya nga a tiva ku yenawe i gohile a nga tshuki o a nga phindi ku va a teka hanyela ligiya porke a swi vone ku i gohile votlhe va goha maxi leswi a byi lavaku a nga byi lava n'wana wa nungungu leyi nga Jesu a wala leswaku munhu loyi a tiva ku rivalela loyi a gohileko yena u loyi a gohileko a nga landzi ndlela leya ku kha yi no chusiwa leswaku a teke hanya leki a hanya hago i wa mayele leswaku a fela ku ti tiva ni ku ti sola a kwabya swinene hi ku mawunene ku hundza ku teka a ndlela leyi a hanyaka ha yona
4: leswi nge Luiza Nikolao ha swi pimisa hina hi ti xuxelaku mhaka ha hoch lomu gangeni masikwana lawa lomu Mosambiki tihundzeke ta wula man'wana matiko lomu kaya Mosambiki lomu Nyambani hi ti xuxela ha hoch ha swi alaka hi leswaku ha swi pimisa langi nawu ku ha tsuka hi goha
2: kutani ndzi wu rivakelwa masi leswi wolekisaku swona swi vula leswo a hi alakanye hi swi hoxa kule ngopfu ku fana ni sweswi ndzi to khandziwula kambe swi ku hina lexi vangaku nguvunguvhu kambe hi ku kala hina hi nga tivani ku hi hina vanhu wa wona Jesu a yi lava byela leswo hi yini hi ku hi yena n'winyi wa vona vanhu lavaya ma ku no hina ho mama a hi byi tivi kambe ni swo kokwani Mazinge i munhu a ku fana na mina ndzi nga munhu mina ndzi tiveka lomu ko hi ku lava ku daya kokwani o gayani ni gayani hi ku yi gohile mina ndzi zanga ndzi goha xa leswi va nga ku teka ribye u vala hi wena hi ku wena u se goha xa ndzi tsutsumele yini mina teka ndlela yini teka leyo famba gaya wa tsema hi laha wa tsema hi laha a hi leswi va swi tivaka ku hokene swi gohe maxi loyi a tivaka swigoho swa munhu ni mun'wanyani eku hanyeni ka yena i xikwembu deposi hi teka swivonho leswi mina ndzi hanyaka hi swona swi ka ku swi nga va tsakisi vanhu va na ndzi heleketi leswi lumbaka ku ya lamuli wa kona ku nga lomu ku nga veketeliwa hi mfumo ku kona hambi lomu makerekeni ku va kona valayi vavanana lava swi gohi lowu wona luyaku lweyi a ndzi yivele yiniyini ya mina lweyi ni taba lweyi or swi ku chakalachakala basi ku ni milayo ya yinyingi nguvu yi nga veketelwa vanhu vo bora ku va khingakhinga u tumbileke maxi hikwalaho ka ku hina vanhu hikala ku hi nga lavi ku pimisa ku hi hina va mani hi ta hi kwihi hi ya kwihi hi nga wona mina ndzi ya ku ndzi ya byala mutsu wo bava ka vanana va mina a ku ve va khomile khokhokhoseni ya a yeni a vanana na vona va ni misinga ge xingirixinge va lava ku ba u ba yini wena umtiva na ku tekele yini wena leswi u nga n'wanana wa mutsongwana a ka mali wa nge guyoguyoguya ku ti gwihi va ku wava maxi voke va bihile munhu
4: a nga ha kumeki wa ku sala wona laha
2: a nga ha kumeki maxi hi dayile munhu okheni ha xi tiva futhi lexi a nga teka munhu ke ha xi tiva lexi a nga goha munhu ke wena ke swini u nga goha u yile ya wula kwe u kombele rivalelo ka mani loyi u nga mi wonela kokwa hina a hi nga pimeni ku hi tigondzisa hina vanhu hi ya kwihi hi ta hi kwihi hi lava yini
4: swi karata yini Maria Suzana Mukumba a ku loko hi kuma khokhokho kutani mun'wana munhu a gohileko a ku hi tekela ku mi teka lahaya hi ya le wuhosini naye loko a wuhosi ku nga hi kona laha wusuhana hi ya naye le wuphoyiseni zwini zwi karata
5: kunene a timhaka leto ta dzuka vanhu va ku zwi karata hi ku ve loko ndzi khoma khokhokho ndzi giyisa amaphoyiseni amaphoyisi ndzo ndzi chikela kaya yena ona ndzi landza makhomakhono hi lexi cimahaku ku vanhu a hi ku mina ndzo swi sekela hikuva a ndzi le ku sekela swilo swo karata swo male ka ku bihi
3: hakuva loko ndzi mahazwi a wu bihi ndzi daya munhu loyi hi manga ya mina loko a ku fani ni ci wonho caku ndzi tlhela mina ndzi ya kuma a ntsayiso wa hombi nguvu hi ku ndzi nga daya munhu lweko mina a ndzi na nawu wa ku daya munhu a munhu dayiwa hi muvangi wakwe a hi yeni lomu ka ku lamuliwa loko vona le wuxuxeni ndzi ya mu veka va ku tlhela u ya kaya loko ndzi chikela kaya na a wuya a ndzi na nandzu mina porke ndzi yi ndzi ya hengeleta timhaka ndzi vona ku hina hi nga xuxeni kunene hi maxuxela yo daya hi maxuxela yo bhoda a munhu a za hafa hi ku wo ti lavela lufu na wena hi ku u to ya tshama malembe ni malembe u tika ku hlayisa vana va wena a muti wa wena hi ku u ya riha minandzu ja ya munhu loyi a nga ku bohela a ku yivelile u tlhela xa u ya ku ya riha minandzu ya kona makunu laha hi lava ku ve hi xuxa timhaka hi tlhela u ga banga hi tlhela u ga nawu makunu
4: izivuleni matihlo ni wongo Maria Suzana zwi ni swi faneliwaku mahi mfumo ba Mesiya awu phoyisa ni mfumo wa misava dzula tihosi ta muganga kasi ku nga woneki xikarhato lexaku a munhu a va hanyi mugangeni va tixuxela havo xiku a mfumo a wu xuxangiku i khomele kwakwakwa a yi na ku le vuphoyiseni tani hosini masiku na mambirhi manharhu hi loko i wuyi laha mugangeni a nga xuxiwanga tetisiwanga zwi na mfumo wu fanele ku maha kasi a guwele ku nga hi kona le ku nga ha woneki hi ku cikocikela ku laha xa ku tlhamisela
0: ndzi bongile va Masingi na ndzi nga se nghena makeni leyo ndzi ta ku lwesanyana kutsongwa le ndzhaku hikuva lava kale kota ku wula ka mitsalo va swi vonile ku yi gohile va no mu rhwala va mu yisa kwihi a wu hosini ka loyi a tivaku milayo yo kawuka ni ku gondzisa hi leswi va maheleku va teka ku a ta ya koneka loyi a haxaku mhaka leyi o kutani vona va ta a va nga tshembi ku va vona va ta koneka lahaya a va vona ku ya kona loyi a yako a ya xuxa ni ku xuxiwa entawu va rhwala va famba naye impela wu tiviki nga hi kona ka ku gondzisa va tlheli va byi kuma leswaku a loyi a yaku a hengeletiwa mhaka wa byi kota ku xuxa hi yo le mhaka va nga hangalaka vokhe a sala yeche ni munhu loyi va mu yisile ku siniyela swi vula ku leswaku hina ni fanele ku va hi teka vokhe lava hi gohelaku hi famba na wuhosini kasi wuhosi kukela ku ya giya xuxa mhaka leyi buvhileku leswi mahekaku o leswi laveka ku va byi maheka zi vuyeleni ka wena xa ku laveka ku kumeka vanhu lava buvhileku hi ku xuxa timhaka loko va tekeriwa timhaka hi vanhu va yiseriwa siniya u ya u ya tiswa ku timhaka leti impela ti xuxiwile hi vanhu lava buvhileku na ku nga hi ku ya kuma vanhu lava a vona va siniyani ba sipra ku amukela mali loko umbela a hweti ka mufumo lava hi vona va swi kota ku xuxa maxiku laveka vanhu va buvhileku hi ku xuxa timhaka u tiswa wena wu ku timhaka leti ti xuxiwaku ti buvhile a hi ku u ya chikanyi ku khwayelelwa nga vulamamani Maria Suzana u ya mu veka wena u nga se chikela kaya u hambunyetana na le mundleleni a ku xiya wo tlhela wena wu keo u kha mutsuku a hi yo lowomba fanese nga mu yisa ku i mhaka muni xuxilweku a yi zwali ku tala ka vona pota ku ha tlhela u ya kaya a manzi weta tata mu xuxa u thangana na le mundleleni wena ni ku chika kaya u se chikela leswi swi vaka timhaka ku chikarata hikuva a van'wani vanhu a va buvhangi a van'wani vanhu va nghanu loko a chika ku ha wena famba a tirha a sigo loyi ta nghana hi kona tirhweni hi mani hi mina loko u ta xikeni tata ku chuza entawu lebyi a maha ku va a ku tala ka timhaka ti nga xuxeki hi ndlela leyi faneleke ku va yi xuxeka ha yona entawu ku kha yi le ka hina le ka hina loko va kuma munhu wo na gohile a yi va tutumele ku mu ba kutani ku yini e-e va mu khoma va tshama na yi va mu xuxa khwatsi va wutisela ndlela yihi na yihi loko hi kona mandhawu lawu yivileku tlhamusela hi fela ku swi tiva na swi nga se bava ku tlhela ku biwa pepo laha xikarhi laha va ta chikela ku loyi ma mu tiva keku a hi mutivi loyi hi mani loyi a hi mutivi u ta hi getiku a ndzi ta tiku a wu te ku lomu ka yila ku ta ku ta tekiwa nchumu wo karhi ke maxi wena u no yiva mei ndzi no yiva ndzi no ndzi phazamisa kombe rivalela va guma hi lava ku loyi pura a nga tlheli kambe a phinda ku ta ta yiva lomu n'wina majaha mu tlhatukiseni a yivela kwale ka kule le na ku nga hi lomu hi byo va mahaku maxi leswi a hi ku a byi vhuki kala nyamutlha ehe leyo milawu ya ka leyi va nga maha ku va va thethisa ni ku xuxa vanhu maxinyamutlhe leswi fanele ku va vanhu vonkhe va yisiwa wuhosini a wuhosini hi kombela vanhu lava buvhileko hi ku xuxa timhaka leti ti zwalaku ka vanhu
2: hina vanhu hi nga ha yingisa hi tlhela hi landza ku landza hi loko a ku hi nga xuxeni hina hi daya vangana omuhlupha ku yini a hi heleketeni futhi leniyani a mfumo wu nga veka ku ku ni ni matirhelo lamanene ku ni yindlu leyi lombaka ku ya ya tshama vona loko hi ku hakunene a yivile munhu loyi hi nga dayeni a ku muxixa hi loko muhutsi ku axa wena wo no yiva leswaku ni mau kuveni leyi n'wina mu famba na yena a ku yi lomu ku lombaka ku va ya va muxuxa kona a va xuxisi na vona wo a swi kombela ku loko swi kombela ku munhu luya a nga yivangi mu nga mu chuseni na va nga seta lavo yiveliwa mu ta va hlamusela ku e laha hina hi xuxile lweyi maxe hi kumile leswi hi kuma leswi hi kuma leswi hakunene hina leswi a muchusa wa famba yini hi ku a mhaka leyi na yona yo a munhu wa mu veka se hi ku u kwatile hi ku i ku gohela na wa ha wuya kaya wa wuya na yena wo a khata chikela ku wo ngo no byi heleketa se ku ndzi ta ndzendza mpfalelo a ye mina ndzi wuyileko yona leswiya bya mhaku a munhu a ve ni man'wani mapimiso makunu a hi swi tsikini leswi hina va xuxisi loko va hi nehela munhu a hi muxuxeni a ku kala hi muchusa hi lavetela lavaya va nga vona va nga muneha hi ta hi ta presentela timhaka leswi hi nga xuxisa swona mara a kota ku a tlhela ya mugangeni a ya patsana ni vangani va hanya khwatsi va susa a ndzhuti lowu ya nga hi nawu wa ku hi rhwalele khokhokho hi yeletela leniya maxelo lya ku titlhulele jehuwe
4: Maria Suzana Mkumba magezi gumese ka lolongo loko
5: a swo tala va wulile madota hakuva kunene zva karata ku ve u famba ni munhu ya mu veka le vuhosini loko u ku wo vhulula le vatswi u ku cuka ndzhaku wo mu wona lahayani zwi mahachiviti ka loyi a nga yiveliwa a zva hombe hina a hi xuxa a ndzi byi tivi ku xuxa n'wina mu byi tivaka ku xuxa hi wa wona ku a munhu luya mu vekeni kala mu vitanisa kunene leswi a nga vula mani Louise a venyi va michumu leyi yi nga tekiwa leyi va ta tlhamusela ku hi mahili leswi ni leswi ni leswi ni leswi hi nga maheni a zwilo zo karata wena u swi swaku ku mhaka leyi ya ku vuna ha bonga hakuva hi nawu ho ta hi ta nyikana mavonela laha kasi ku ve hi vunana loko u swi swaku swa ku vuna ri landza loko u swi swa ku a hi swa nchumu o hina hi maheli ga hina tlhelo
4: hi bongile madoda ya mina hi lowu longoloko hi nga fanele ku ta hi ta mi chiketisela ku hi fanele ku tsema mukhuva lowu wa ku tixuxela ha hoxe timhaka nawu a wu vhumeli hi ku kota mu zwizileko loko ndzo khoma ndzi tixuxela ha ndzoche a mufumu wu ta ndzi jikela loko ndzo khoma ndzi tixuxela ha ndzoche nungungulu i ta ndzi rhwexa zwonhle swiwonho leswi swa munhu loyi ndzi nga tixuxela ha ndzoche timhaka makunu wona ku loko u jika u ya seni u biwa hi nawu wa nungungulo u jika u ya seni u biwa hi nawu wa mfumo wa misava makunu u fanele ku ehleketa u tiva ku u mahayini loko u kumana nicho a hi le a vanhu a va ma hi wubi ehe a hi zwona hi wulaka na hi nawu hi le a ma xuxela a ku vilawa ya ku landza nawu wa nyamukhla longola ku vi mangeni ka mina Armindo Masing zwin'we na Louis Batista Madota hi laha ya Toloveto Messias Manuel Luis Nicolau Maria Susana Mkumba

0: hipelileni chikati cha mahungu la radio Mosambik na hita sangula ku tshoko tawona mufumu wa tikuga Mosambiki ukarumpirisana ni vandone lomuka kulangutela timali kasikuti tave titirisiwa lomuka ku aketeta azvikola nezvingave zvipfongonyorelwa hi mimoya ya zvingulu zvikola zva kanu wa maprovincia mambiri ya tikuga inaga Mosambiki ila Instituto Industrial Comercial Eduardo Mongane chimwe ka chikola lezvi zvisanguleko aku akatitiwa nguvungovu yekupimeliwa ikola kongana amadenga mapapulelwe himoya gezane dropeni ga inyambane kala kumpheleni ka lembelege kutave kuoneka kuphakeliwa ka vanhu vaswa amadaliyao ya kusuhanika mazana mambiri tihloko ta mahungu manga mangeni ka mina Armindo Masinge zvimwe naina kulori watiru Bernardo Salomão ikari himi navelela awingisetileke ginene Radio Mosambiki ni mahungu ka usiku ganya munga na hita kumakula mafamela nunga na kugumisili alienzo la masiku mambiri ya tiro ya nduna. Nduna yata kekeko ni minzwalo atikini kwa Mosambiki na hiwula ula hababa João Mwekombe.
1: Gipelile. Aku kelekela ka chipanzi cha kukari cha shitaratu cha hombi cha tiko. Mfukalo wa kanu wa mazana ni makuma mbiri ni muni wa makenekene malumba kwa provincia ya Inyambani kumongolisa akoko ya nduna watakekeko lumu atikuendiga hina lui agumesile kwa nyamuka ya lui alienzo waka provincia ya Inyambani Joa Makombe ali amfuka kusikela kapambara kuyaka save hiwona ukelekele kunguvu wa shitaratu lechi cha hombe na ati hikwalaho kutasangula mitiru ya kululameta shitaratu lechi akavikile gitaku laha kutangatirisi wa male ya kuhunza 137 milioni wa timetikalo na kona João Macombe usili leletelo aka raviga mitiru ya tashitaratu hishimu cha provinsi ya Inyambani anga ani kasi aku kama siku la mataku chitaratu lechi ni zvimwanyani zvitsama na zvilulamitiwa chikati ni chikati kasi zvinga chikele kuhlakala zvitala hezvikele kwatilezvi zvimahekeleko aka chikati lechi hikwalaho Makombe ali amfumu hugonza pulani ya kuamalile yi hlengisiwa uka maportaje yinga ha rumelu yonke antsinza kani zvitirisiwa loma provinsia kasi akuve amitiro ya tashitaratu yolameta ashitaratu nguvu-nguvu shitaratu cha hwambi cha tiko anga shitaratu nacional numero 1 Dalberto Kumbi kusukela ka Vilankulu
0: hi kulawula hi ta ku gohekela ka shitaratu lecho sangula cha tiko ka hun'wini ativula tivi etigengemusela amaruwa manyingi na manga fambekiku akutala ka maruwa hi lawa mati akuma ta tsemakanyiwa hi lege ka kusukela apixta ku talaha vila amati hi tivula leti nga ve tina mave madilimusela maruwa hikwalaho ka ku dilimusela loko ka maruwa amimiti leyi kumeka kusuhani maruwa lawa hi leyi na yonawo yi n'wi kha yi ta tshuka yi tisa chikarato ka vatshami kutani mingango ya kusuhani ka 1520 loko hi simamisa nawo mahungu ka lechikati zva ringana ku wula leswaku amfumo wa tiko ga Mosambiki wu karhi wu langutela timali ku tirhisana ni vandhuni kasi ku aketeta azvikola leswi zva mitirho ya manga hi ka khano maprovinsia ni mambiri ya tiko ga Mosambiki zvikola leswi swi nga ve zwi hohlotelwa hikwalaho ka mimoya leyi nga ve yi woneka ya zvingulu chin'we ka zvona zvingulu leswi i gezane ku wuliwa leswaku maistitutu agrarios ya Mukuba, Shokwe, Ribawe, Lishinga, Maputo, Ilha de Mosambique, Pemba, Instituto Industrial e Comercial Eduardo Mongane, zvimwe ni pedagógico ya Umbeluzi. Hungulege gotsakisa, give ginyi kwa kamtiri ya Radio Mosambiki ha Leo Jamal na kuhi sekretari de Estado wa kuonela hita zvigonzo zva mitiri ya manga ka nzaulo ya gonzo ni hluvuku. Leo Jamal e hlautile leswaku hangi ka ku aketiwa ka Instituto Industrial e Comercial Eduardo Mongane kuna ni timali ta ku ringana 700 mil euros mali leyi loko yi cinciwa hi mametikali kusuhani ka 51 millions wa mametikali yi to tirhisiwaku kasi a ku haketeta amayeni na hi vulavula Hilary Eduardo Mondlane hikwalaho ka hungu leki a murhangeli wa Instituto Industrial Commercial Eduardo Mondlane Celso Rafael i gunyatisile ku ina lisini hi ku a mitirho se yi sangulile ya ku pimelisisa a madenga ya mapavhalyao mambiri ya laha Instituto Industrial Commercial Eduardo Mondlane
2: wu kona tirho wu mahekaku a wu nyimanyima lowu hi wu vonaku hakunene wu kombekisaku a xikola lexi xa xivalile a mitirho ya ku rehabilitari ku nga ku pfuxetela a leswi nga hohleliwa hi moya lowu wa gezani wu nga hundza hi ve hi swi kota hikwalaho ka programa leyi a mfumo wa Mosambiki wu mahaku wa ku apoyare a swikola swa minsino tekniko hi ve ni ku bindzula hi project leyi kasi ku vuxetela a ku fulela a tisala leti ti nga hahluwile hi mimoya nta a mabloko lawa ya mambirhi ya laha xikoleni ka hina ma nga hahluliwa ma ta ve ma fuleliwa kota a mitirho yo sunguleleko a ntirho lowu wa ku vuxetelela wu ta andza kala a muti lowu wa ku tshama swigondzani hi nge Hilary Eduardo Mondlane leyi na yonawo yi to vuxetelwa yonhle ku nga ku rehabilitariwa hi yonhle muti lowu wa ku amukela swigondzani
0: ku vulavula ka Celso Rafael na ku hi murhangeli wa Instituto Industrial Commercial Eduardo Mondlane na tivisa hungu likaku hakunene leswi nga wuliwa hi sekretari di stadu Leo Jamal lisini a mitirho se yi sangulile na ku rindziwaku leswaku ka masiku ma to landzela a waketetileki gi ta wuneka laha a Hilary Eduardo Mondlane. Hi ta vhala mahungu ya nyamuhla hi ku ya a tikweni ka Afrika-Dzonga hi ya kumana na yina kulori Eduardo Figurão a ta hi ambela lawa ya ta mihlakano ya ku kanyeta mirhi
3: ntlawa wa Kaizer Chiefs hi wona wu rhangelaka mphikisano nkulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ndzhaku ka loko tolo kutana ku pfaliwile a jornada lavumbirhi la mphikisano lowu ntlawa lowu wa Kaizer Chiefs hi lowu beke a wasiku kuni United a veya mabola mambirhi ya ku pfumala yengulu hikwalaho ka handzu lowu ntlawa wa Kaizer Chiefs wu swa wona mahlweni ka matshamela ya mintlawa ni ntlhanu wa tiponto na pontu yin'we a nga handzu wa ku humelela eka mitlangu mimbirhi leyi ya ku sungula nakona kotolo a ku pfaliweni ka jornada lavumbirhi hi ntlawa wa Orlando Pirates nhenha ya bola tikweni la Afrika-Dzonga hi lowu yeke ndyangwini wa AmaZulu wu yeke wu ya ringana ha bola leyin'we nakona wa ntlangu xikarhi ka Durban City na Golden Arrows wu gamina mitlawa wa mimbirhi mi ringana kambe ke a ve ha 0-0 eka ntlangu wun'wana wa tolo Milford hi loyi a beke ntlawa wa siwelele a ve ha bola leyin'we na ku pfumala a yangulu a hi nga voneni a mihandzu ku hinkwayo ya jornada lavumbirhi mbire la mphikisano nkulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga Kaizer Chiefs a belisiku kuni United mabola mambirhi ya ku pfumala eyangulu AmaZulu na Orlando Pirates va ringana ha bola leyin'we Milford a humelela mahlweni ka siwelele ha bola leyin'we na ku pfumala eyangulu Durban City na Golden Arrows va ringana 0-0 Shipa United na Richards Bay na vona va ringanile a ve ha bola leyin'we Marumo Gallants na Kuruga United va ringana 0-0 Test Galaxy a luza mahlweni ka Mamela Sundowns mabola manharhu ya ku angulo ha mambirhi ku vona ntlangu xikarhi ka Polokwane City na Stellenbosch wu gama na mitlawa mimbirhi mi ringana ha mabola manharhu jornada lavunharhu li sungula mundzuku li ta pfaliwa hi Sonto na le mitlangu ya kona mi ta ka famba hi ndlela leyi Stellenbosch a tabela na Marumo Gallants AmaZulu a yamukela ntlawa wa siwelele ntlangu wukulu a ta va xikarhi ka Kaizer Chiefs na Mamelodi Sundowns Sekhukhune United a ta bela na Polokwane City Durban City a yamukela ntlawa wa Richards Bay Milford a phikisana na Kruger United Shipa United a ta bela na Orlando Pirates ku vana Test Galaxy a bela ni ntlawa wa Golden Arrows tana tiviseke hakona Kaizer Chiefs a le mahlweni ni ntlhanu wa tiponto na pontu yin'we ku landza mintlawa ya Orlando Pirates Polokwane City na AmaZulu ntlawa un'wana na un'wana wu ni mune wa tiponto i ku hinkwaswo na kongoma Radio Mosambiki mi ngeleke Eduardo Figurão
0: hibungile ina kulori Eduardo Figurão wa wulile ka tihloko ta mahungu leswaku a mfumo wa xidoropana cha Inyambane wu karhi wu tshembisa ku kala kumbeleni ka lembe wu ta ve wu nyikela a madalyanu ka vanhu vantshwa ya ku ringana 200,000 a madalyanu lawa hi lawa ma pandzeleriwaka ka mabairo mweletrish chaman zvinwini marramboni hungu givekinyiko kamutiri ya radio Mozambique aha Benedito Gimino nakuhi murangeri wa dhoropa ga Inyambane. Benedito Gimino ati aku panzeriwa kamataliyanu loko kuonekaku kuna ntsimatsima kuhungula chikaratu cha vanhu vaswa lava vange va langutama ndhawu ya ku aka amimiti yabya. Bas hi tsamaneleki hi chikela magumu ka mahungu ya siku nyamuntlha mavi mangeni ka mina Armindo Masingo zvin'wina Bernardo Salomão Salan.

0: Uchenjiga provincia sofala lo hi slow look at ako you are my love Jonas mina Jonas wa ku hanye mauno kambe zwantlinzula ko zwalisini ikola ho waramba ku akutani sat a ni kutsema ni ku kachika kachive chikati ala ho koma foni yako anga zwikota kuve ako zwa masula leswa kachikati lechi kuneni ka longolokuwa la madoteni zile ko Dallas jagala khondlana ke ko chikona ufihla kwila ka ku iku yini uveka padrão ka foni ya wena 22 minutes zoite nzeni ka chikatani taula ku loko zwiku 22 ni 20 kutave matimu ya siku.
1: Hey Juma, se u gumbila muchikitelwa wena alhambedini.
2: Hey Saidi, mangwani masiku ndzekela ndzi nga gwimbangi. Loko ndzi gwimba muchikitelo, ndzi ngetela ku hisa.
1: Mina wa ndzi fana la wena. Kani leswi, ndzi gamile hiku ichikwana ndzisi wa ku hisa nyana, ku hundza ku kuma dzedzedze. A hi zwona leswi?
2: Ni sini maseve, a dzedzedze, ga holisa zwiro, hi nga swi koti ku ya ntirhweni. Avanana vanga swikoti ku ya chikoleni
1: hi jona maseve mina ningamu ya mina hi ya ikhela lomu ka muchikitelo hambi ku hisa hi ndlela leyi hi tivikela wonhle masiku
2: ula lisini maseve a muchikitelo tivikelo cha hina a kusukela leswi kala ku pendzuka ndzi ta gwimba muchikitelo wa mina laha ka mubedu masiku wonhle ndzi nga ta phazama tivikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gwimbiliweku laha mubedwini kutani ka sangu ka wena wotlhe masiku
3: Malaria 4.

0: matimu ya siku.
1: Hello silmu ingisetu wakuranzeka, aka matimu enye mukha hekhela kala lembiga 1961, hela kanya siku, avana vatiku ga German kutane Alemanya, vanga gemela na mimpinganu, le riku akiwa ka muru di Berlin, lunga tsema, tiku ga Alemanya ripanze zimbiri, Alemanya Demokratika, RDA, na Alemanya Federal, RFA. Matimu male ambingano lowu unga ngena kama timu hivi tugaku imuru di Berlin usanguli kutira kuahi mazero ora yasi kutrezi ka agosto lembiga 1961. Ama socha ni mapuisa ya kulumba Alemanya Oriental manoteka ribamu ntinjana mavala toki tingela leti tingatana titirisiwa hivanhu aku famba famba atikweni ga Alemanya. Kutirisilu nakona arame farpadu ya hombi nguvu la hami mova hambini vanhu vanga kala vanga zvikoti kuhunza. Vana vatiku gimwe makunu vawanga ha gelani ikwala haka kuvipu wakilwi a muro di Berlin atiku ga Germani giwa panziwa ilajika. Kama siku mangalanzela kuyakiwa ka muru di Berlin, luva nyingi vana vati uga Germani, vanga zama kufokla vaya RDA na vasukela RFA, vangwani vasukela RFA vaya RDA, kanilezi avashukotangi. Amati mmali kuala hako zama kufokla kufili, kulolo hechipanzi cha 80 wavanu lava fileku, 120 wavano wabaisa wangovu, avangwani vakutala, vakumwilwi vavalelwa lomu mapaxweni. Amatimu male amuru di Berlin lowu uve ni xaxameto laka ku humelela zvipanzi zvimbirhi lomu misaveni hi vulavula hi bloco capitalista yi nga rhangeriwa hi Estados Unidos d'America ni bloco socialista yi nga rhangeriwa hi Russia. A bloco capitalista yi wasekela a RDA kasi a bloco socialista yi wa nyima na RFA. Aba aki va muru di Berlin hi vulavula hi va Alemanya Orientale vala chigelu kuwa hi ku ti vhikela ka ku tshuka va dumelwa hi RDA loyi a nga ta na kombekisa moya wo biha. A muru lowu wu tirhile kala lembiga 1929 wu guma wu fuvisiwa. A vana va tiku gin'we va wa karhele ku hanya hi ku hambana hambi no kala ku nga hi na zwanano ni maxaka hikwalaha ka ku xiva ka tihostadi. A hungu leyi ga ku fuva ka muru di Berlin gi ve gi tivisiwa ha Gunter Chabowski kale ka murhangeli wa bangi ya mavhengutiku socialista kutani Partido Socialista loyi a vitanile ku va mutsalani va mahungu a ta tivisa ku kusukela zvaleswi a vana tiku va zvi kota a ku fambafamba lomu kuruleni lomu tikweni gabyi ga Alemanya. A vahanyi lava nga karhele hi ku xaniseka a va hlwelangi va sangule kwalaho ku delemusela muru di Berlin kala loku wu wili wokhi kuwa hi 9 ka Novembro lembiga 1961. Loku wu susilwi muru di Berlin a vahanyi va ve va aka mimiti kokhi lomu ku nga biyilwi hi muru lowu na Hans Mordom kale ka nduna ya ku sangula ya RDA aku aka malembe mataku swi ta tiveka ku hima hi likhwatsi kutani a yeyi hi ku fuvisa muru di Berlin lowu kanileswi wona a wu nga tsakelwi hakuva a vahanyi va karhi va xaniseka ngopfu na va zama ku fohla va famba va tirha zvabyi. Basi mwingiseti a matimu ya nyamukla manyima laha hi tlhelile kala lembiga 1961 hi halakanya siku a vana va tiku ga Germani kutani Alemanya va nga gemelana mimbingano leswi ku akiwa ka muru di Berlin lowu nga tsema tiku legi hi zvipanzi zvimbirhi Republika Federal d'Alemanya RFA na Republika Demokratika d'Alemanya RDA. Amatimulawa malungiselwe ka utsali himina Avelino Antonio Khatakumbiri muhengeleti aka usasile gamichini kuve na Tomaj Valoy.
0: Zile amatimu yasiku.

rati Mozambique ya vontle kwala ta vecha yontle mhlo ya tisimo ka tshikati lechi uya ko kutani ku tsima mati kwani ka Mozambique ramba kutani ka padesh la nyinga va chai va kumeka ku katla valo va lomba ku province Nyambane mama a utomiga chicha kambe ke fanele ku vege hlulo ya tindlela tinene a swikati leswi u tswalele ku vana lava utomiga tshamisekile kambe leswi ni sikela ku swona u khwatsi siku gin'wana ni gin'wana utomiki ya ginonoa kan'we na mahasa ma ku ve mavana pimisani kumbeli ku nharhu ku yi 10 kutani 15 mu ta va kota ku hlayisa va fanele ku ga va fanele ku gondza kambe hi mina a gezi u ga ku vegi betela ku mahava nyingi kambe u fanele ku ve u hlola hi wech na u nga se hundzisa mpimo mun'we na mun'we ta wena a karhi la lava chakuga a lava cha ku famba hi chona xikolweni a lava cha ku gondza hi chona.

kunene kota vanhu lexi xi tivaka leswaku hambiloko tomi gicicile hambiloko mahanyelo manono hile loyi a nga mamani wa beja ku ve kunene a fa hi ndlala na wona n'wana wakwe a ku n'we matino hikwalaho ka ku ve a gelecho karhi hikwalaho mutazamingisita a ku na lirhandzu la ku hundza la mamani loko a kumeka mamani loyi a ku tsukula n'wana a mi tsika loyi ku tolovela ku vula leswaku munhu loyi wa ku mucuka ku munhu na swienele swontlhe kambe swi kona swi chotaku ka mapimiso hikwalaho vanyingi va mamani lava chekelaka ku ve va luza vutomi hikwalaho ka ku lava ku vhikela a siku gin'wini gin'wana hi ga vutomi ka n'wana wakwe ku nga yi ku tsena ku ve a ze ku bayisela ka ku phuluka kambe a mipimisi ya siku gin'wini gin'wana ni mikombelo hi liya ku loko khwatsi n'wana loyi wu kula hi tindlela tinene a nga ndzi danisa a nga mahi leswi a tiku gimahaku chelaku tingana hi mahanyelo ya ku hambanahambana hikwalaho siku gin'wini gin'wana loko n'wana kutani dadani mamani hi ku hlawuleka a n'wana a sukaku ya xikolweni ya ku hlekanina wu ya hi tindlela tinene i kumeka na tsaka kutani ku na kona swa siza ku loko a tshika kumeka ka ku ve a tshama yexe n'wana loyo a hluliwa nakona ku xi nguve chichini ku swi la chichi karati xo karhi loko a mi cuka ngoheni ha tala hi ku tsaka hi ku mona na a hi ni mahleko lawa ya ku ve ma kombisaku hi swa leswi a mi twisisaku swona a man'wana masiku hikwalaho loko a tshikaku swe mutini na a gwanyele ngohe kutani ni matshamela man'wana ya ku hambana a tekelaku swi vona ku n'wana loyi swi kona swi nga n'wi humelela leku xi ku vala ka siku gin'wini gin'wani ka mamani a ku na lerhandzu la ku hundza la mamani kula Nordin Shambal jahagale ka gasi.

First la zwi si dza kunene nakona loko nga zwi tivi ku bulisa u fanele ku ve u languta lava zwi tivaka ka kasi va ku gondzisa va leya wena u na gondza bandla hi kona leswaku ve ya fane van'wani vavasati kutani ku ve vakinelo waku hikwalaho hi ta ve hi rhamba jaha leki swi tivaka ku ve hi gondzisa van'wani ku va mahisa ku yini kasi ku gangisa ka loyi hi penpen a to hi teka ka la 23 loko la ku gangisa vasati u mahisa ku yini

0: Basi chisele chikola chahombelaha ka majaha ngopfungopfu lava ha kulaka kaka siku va tiva ku mahisa ku yini akunena mahunu manene kambe mandziku ma nga tshikama ku phira tikweni ka Mozambique le ka 23 hours.
1: Radio Mozambique Inyambane.
0: Bongile seti tave simamisa leswi hi u cenci ka ku hambanahambana ngopfungopfu ka provhinsi ya Nyambani kala loko swi ta ku 23:30 xikati lexi tove hi wisa mahungu ya ndlala ya ku sikela tsindza
2: hilosile lexi xikhati xi vekiseliweku ku gondzela aprenda mais makungu ku hiya Banco de Mozambique. Nyamuhla hi ta vulavula hi Metix, u tshika wuzwa na vavulavula hi Metix. Ametixi i ntirho u vhumelataku ku rhumela mali eka banku yin'we ka yin'wana hi xihatla wa tlhe masiku kama u wu lavaku hambi kumbeleni ka vhiki patsi ni masiku ya friado hi wahi matirhisela a swikarati wa swi kota ku nghena ka internet banking ku swi lava man'wani maaplikativu lomu ka foni ya wena ni USSD. Wa swi tiva ku hi siku u nga rhumela kala mali muni hi ku tirhisa Metix. Munhu wa swi kota ku rhumela kala 200,000 meticas hi siku, tikomponi ta swi kota ku rhumela kala 500,000 meticas hi siku, leswo hi ku tirhisa a konta ya komponi. Aka vanhu mahala ku rhumela tichapawu ka tikomponi ku ni ntsengo a banku yi gemaku na yi kombisaku a mali yi nga si rhumeliwa. Un'wana nhlamuselo wa swi kota ku wu kuma aka banku u tirhisaku yona. Ntirho wo kahlula ni ku tshembeka. Metix, mali hi xihatla.
3: Edu, impressão minha ou aquela moça está interessada em mim?
4: Lá vem você de novo, Alex. Você gosta ou não gosta daquela moça?
3: Não, a verdade é que sou fiel. Eu gosto da minha
4: namorada. Será que você não tem nenhum sentimento?
3: Nenhum sentimento.
4: Então fala pra ela.
3: Então escuta.

0: Mitiria radi Msambiki msopu msiali nyambani bwangili gumisili kuzama hungu ya kusikala tsinza kama mitiria ina ya njalo shikatile chitiko nga Msambiki lika meno iti.
1: Radio Msambiki inyambane
0: Mwangile mranza mangiseti, itzamele gigumese mtiria hina ya suganya mula, itala kutakala kumchikila yutu jaleti nene, usali siga Tomas Valoika kuula ula, vjungu na Marcos Pedro Kamchini, itakaita wikichika unkayumoni mtiria radu Msambiki, masikumala nzelako. Salani.